kuna meori ai kai rongo rongo bukit nongora ma kia sen kata rongo ki menna na rongo kara kira rongo pana ni kiri pesa nu wari kati na koi i rongo yeri na kati ri pe dios meni te peka wa yana ina nona sim te minista i bukin te pota ki bukia ai ne tururun dikira ke taka karu wa kami ro ye root cross coincing o ye te pena kong kai kiri pesa panga ia e na kara wa ki ai te kate pui mea wawa ni Micronesian Games e kaina ke na sim te minista ane i rongo te Micronesian Games Association ke te MGA president Perestens kausu temake o MGA sakoropoki e rota onorio o waripeta pirita ari yanga ne pena puto kana kon ana campaign kiri pesan ni mende taka karo e de piri apon dina nuwa kita yente peka iroia ape ake atangiria pa ena karava kia peye

che sopra dai fonti là co ne per uova tenga uovi mano uova poi adesso co passi tenu uova e perché non muoia che non uova tenga tenu pui Micronesian Games e tapa ne per estense MGC e giovi Milan tapa erangi ne kawana non oran mai sia ape che arangi tavroi ne pusmaia on tangiria poi na carava che te taka caruane ye beia Yes, nana rongrong terapata e Talk This Without Borders are eva kingai ni karavana ipobua ki onna pe yang pa yesan roko itapun te vike primary school ane makuri me kain te kava ane. Te pota ki ibukin te meuri akato ki ora ki ni pota ki me te pota ki ndeirei ibukin wa ki ni kata merua nakon karoko anteran amen on tereirei ane. E tako Talk This Without Borders pa ena vake yesim ni karoi kata merua ika warereke me erangi ni kakava ki Nikataia, nikatamerua i tapo ipuki nikavakina nospaspan teran ndereireyane. Anapun koroi, metandaya ni manipa ntekava ndereireyane ntutoku warukon tepeereka yei. O nikatamerua i tera i kakakavaki ipuki ntekarau. Narun pusiroi nipusin teran nikarau. O nikanimaki temua nipaibu warena raumia tepeereka. Anakarawaki kai nikavava okapu wakintaya nipaibu ake anatome ipaibu ari edini yei tekarau o tepaibu ari yosinako yei teran. Ingen ke warere ke makuri ai kai me ka po wa tera pa tan ne pa ena kona ni gari ke ipita ke ka bo bura on ta merwa ibuki ni menon teran o te me to ana pa ena te tauro in tai na ko ibuki ya ten teri dei o ta ni makuri inta ka van dei dei yan inta kan me bang te wi ke ena ko o wa wa ki ta ni makuri inta po ta ki dei dei ni karawa te wana kanwan te racing ta pa initiative pa te wana me ko kona po te rian na ni kamerurung o bari e ira ki na te kanwan te wa ki an ni kamerurung Iron de ministen de botakin dei dei eru ate kite kaiara. E va kite rian na ne menna ne tkwata de botakin dei dei. O ni katto kin nano apis de examination and assessment unit i main aya me ngo kiri kaati. Te va kini kameru rung ei e poni iko siya ni kapene tani makuri ni poto ka te va kini kameru rung. I pukin rapataya awai e yango awai te waya ni kari kete ina nanti tapo ni makuri. E karawa kite rian na an ne mete puto ni yango. E mentara rua ni merurung i dante pong ei. O ina kata merua i kanoan tai ai kana roko i puki ara tei. O kai ni kiripes. E takuri kite bota kin dei dei pa te waki are akaroi a poni kota ni kakawa kin karawan anua ni meu ai ka aka merurung. O ni kakua wana pepa te bota kin ni makuri e merurung kai. E na kona ni koroi spangana ni puto ka te waki dei dei. O ni karike i pita kei kata merua i pukin dikira ke ni kiripes na kontai ai kana roko. Onditan nungaram rongrongon na pentipitipiki. Ati meton kay ni katapani na ayamakuri ni kakaya Brisbane yon ni PC ni kainis me pukinan ayiwawaki Brisbane awanatanga ni puwaka tepeyo pa yei rekerekeya me tinako ante wana temayenga ari ekarika me tentemende temani. Yesa te potaki ni Brisbane ni kametoa ante ekinna pa enate imetoa ndeisina kwa ya kakaya ni kainis me metin temani ayo esaki esu ose tenipui anadidiki ni meo opo ni kain kinoa. Tegesin te meteyu aipun te kawo wantai ndiki yon suupa. Imiin tin na kuwan te mea ngairuya Brisbane o kain te tanga ni puaka. Ayamakuri ni kakai Brisbane o kain te tanga ni puaka ayu. Yesa ni karekia na pete mena te mane e John Vakalis. Are ikinaaki pa ayametanu i dandrak e ipesi rekerekena mea waki ni kamengo. O iriposina ki ni mete inanuin kawakina na ilon te tanga ni puaka nte pui meisuwa neperi. Asa siipun te varekeno. Ai epupura ni pepe son roko imetanuin tepe ime yakin manus island yon babo ni ukin asa si puai kai ni broki ni manangan ta yeni pos on rosi ma mananga yete potan no meta itari inte ta puai yo eta ko desate inkoa yon manus Aaron Kinite pate ka bene ni pupura ai rabe pene tenu ate kilomita ni me ate kilomita pa kina ori eta na ekani ni me ate mita Eta ko te waiyo pa ai mga pon te karina ni kaanga nga te wana yon kay ai mga saati te tsunami o ai mga pon te baito wana. Inge nani o asa na pesi po ay kay doni yan ako tayan na kay on siringi iika o merin tari tapio wa. Ari anako na rota aron te marake o mamananga ni kay puke. Onditan nung ram rong rong na penno nape. Eka niya tenipupua onunga un o metake atawaki o nanaki metemetua iroya kain te poko haram menna ye tabu kain te muslim yo nigeria inanonimes asan kain ni kaino meta ki mente tabu are atawa kiai nso na komete gawa apes koko akurun te rungurungu inanon kaino meta ki ya kora kei kai mete akin na te tanga ni puwa kai kekei pa akarawa anakakae ni karape inanon irawa te wiki awari yakato unako yana pe kain te kurupua yo meta ku te kurupua

the Pono South Youth Initiative, pa iterong nga na pe, kaino ame taki ya taan tawi ya mete metua, ay ka maisiya abu pwate ngaw ni meo ni men. Anaki ya ame te mete metua, erikin kai pwate wana te waa kia pa ina kio anai tiyu ya inanun didiki ay ka mais, ingeen ki etapua kia ante tua, me epunte metua didiki. Eri posena ke pa yesa na pe mei maina, ireya taina inen teri irei erion wabubua maisiya, teri irei kwa wate ngate pui mewa. Arua ngaw ni mente maisa yo, ete metua ntoy mente kira pataya. Tani ki moa kei kai, yei aki anaki ibukin wakin tangako, yei aki ari ki patani makuri, o yei nape aki akapo anaki rapataya me mewia ibukin waki ni karipopoom. Wakopunti meto nungoraan ako ni panani kiripes, akane moa tokin rongorongo ibukin nungoraan, aki asari ki ni katawrawaki, menna naru ni karikirongo panani kiripes.

며느리가 아닌 길이 뺐으니까 뺐네. 아 유엄 가다 놓았다 에워리 이렇게 매 이런 남 스폰서 아령아야리 예선 가다 오라 게 보도가 가나 고하기 남롱롱어 이나는 또 이게 요 에 디비기 고 양화다 가리기라게 게 가리기라게 한 남다리 남고에네 와이네 에랑이는 고구레인 가이 디비게인 고앙오인 가미 바이에이 아나카타모마니 에 요네스나 고이미 아이네 이라리긴 나리 가마본 펜엔 따타니 예이 예이 테카타모마니 요 에케니스메 보토가 키나미 타리나 나카킨 가리기라게 나고 아게 감고나니 고로이 멘타포니 페이미 온 가리기스탄스 메 예이 테카타모마니 요 e porikaki on naranaki pate women entrepreneur loan ke takatongmane ibukin karikirakian ayakona pai aine arena tauroin waki men nto wanan sura indeririki ayo kio ina pai apon spa waki takatongmane ayo o ekukurei tipike ini katanwa tapa tengaun men imen mua aine aikana konani buokaki me yon na pimakoron kiripes ni kaputa o ibukin TUC o BGC Kaha ngaun muan tatayayo. Puokakin nari imuina, enakonaan reke imuin to wana teririki ni reke metameruan aya kapakapaka hakete ngaun meni imen ke a ngaun. Aikai rongorongo tapeuwa ika hamdiai natai bukin dinanuakin na nakatangumane DPK e kana okoro on poureire ya yo to wana te maisa na kona na ko pon to wana tenga awa yo re na kona pon na nganaki aini ai ka kata waki pa na kona andin na kwa te kata ngumane yo anaria ini paga yaririki merinan te pime wanu na kon ni me pui mer waiwa maisin de loan ai yo pon wo wan teririki ke menin de loan ai yo pon wo wa teririki te pe kha pon si ni me wa te pe sen si ni ka tuaririki O te kapakapaka e katua na makainan te mais e ni mea puite taara. Pae e ka anakainan wakin kane e reke a miyango pako na tangumane. Nkana akia a pemke am kain tabui o e kukurei tibi ke inte a kina pa kaupai mai ka arapata narun teriperebe te poos o wae kaianako a kia kakua waki pa a meau. Tibi ke e kinai pa anakonan tei pa amkapomi gami yaine ake yeya mi certificate ha san deke nana training dbk kaire na mi bubusi pa na kina dbk onarangi ni pesi bo gami ai amre tan bubusi ni kaines mem karikira ke aga ko wakim pa ko boni menan tes magoro are ko bubusi yai amkatangomane the id card aswai benetaina ke pepan nampongi ni pung awai the loan application fee e wapite tara. Ibukin katabaninan rongrongo no kamatayo kandita ako nampan tarepo na ikaisuwa ni mewa akia wawatawana wawa ni mewa ni mewa ke isuwa ni mewa akia wawatawana onowa onowa ni mewa ke isuwa ni mewa akia wawatawana tenua awa ni mewa o tenua akia wawa wawa towana towana onowa na wante makuri. Ibukimi kain tionon raina me Christmas, teitaki nakon TPK Christmas nte nampa, isuwa ni mewa tenua, wanua towana tenua awa ni mewa. Sikukuri nebe ni busmaiko na ropi si pairiki o ironton ni Christmas. Kami kain onnape, ata uroyara agents na miya makoronako ibukin po kami. Saki singaya me kamkona anape ni email nakon te email address devbank@dbk.com.ki kamrapa o banan deport management or staff de dbk ni katikiroi kon ko jaini are ko yangwam loan on ko na bere na kire ke bo ham te montai am pesin dabamen ami kampana dbk

0: Am na pena ni Mauri. Si bunti magawa na pang tauroy ng karugoy TV na ko. Yan na miyaw si ipagyong kuya ari imemete na nung ni kanong ngura ako ni matako ni pae kariki na pang magilibas tiyo nade o ay tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun CM screen na tauroy ng mayangam. Kusika pa kate pupatitaray po kini karugoy ng TV ako kung na pang nuri pae kariki na pang may tipitipiki o tiyo nade.
0: Saksi ngayon na am tiyano a kiriwan TV. E punti ima toon na pang nakabataku kung kanungan na nausin tegi libas ari kakorowaki. Nungan akong napang may tipitipi ki otyo nata, e punday sina kung napang kayintay nari itirani suwan tamon tayriki, otyo rawan di tayriki, tiyaway suwan tamon ng apong, tipi mawuan tawano, away tiyawa awan di.
1: Auringa, ngay wakan rungan na nakapi may suwan ni nome tapa may kilipes, o am kiriwan TV ene mengaroni ko napang tatayan na nikong uraiko, o ni kameta kuku ni pai ikariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabusi mai. Ani katanwata ake ina kuna nungraya ke oni meta kokina ki yonte TV na koye tubota na ameta.
1: Aum koye ere kukaina nua tira vere vendam puotaki si tauroi na pini koroya na kuna rakutangiria me puona ae meteroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pini live ni puotaki. Ay pupura nga sa watake ang matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupua titara. O ya riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea ni mewa taporo wakea ni mewa wawa. De itaki merongonong ay kapuu. Ipon katamerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiriwan TV.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yohan ka na ni gilipes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sire ita kinakun na ng si Marketing PPA. O, abo na buwak ko na ta. Nakon na rin ko kanta na kayo.
1: Yay, ang kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tanay. On karoa am tamay na kon na rekotang iria. O sikunada ni karoa am script. Rila nun tererio. Kutiyaro. Arin ka na yung urat po ito nalita. O ya po niyong takina ko nanon. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kira nun panami kita. Kuna kuna na bendo ko namta po. Ni create a promotion na kon na ta. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya ane tangi roy. O ya mamila roy. Na kon te po ito nalaka.
1: Reita kina ko ira naranampa. Ono wa tenu akia to wana ni me wakia. Isiwa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Nauri ar customers. Kana ko din na to ang kapuha mo gira ang sinipo na ang sito ang tatara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampana at tosin trading doon na timsin was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin tinamakay na ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumanupong tungo ng sun wota nga wabi maunawa ngayon itay tapala kapuha ang mukira o Korea Aram arantamim ang phone number. Apat ko ay doon testoa ano po kapuha yay amo kira. Wikira ake asan kapuagi mentongo na ni May ni Karukua penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tinamakay na ay may wota nga wapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sari ko panara, ora ka kaito na kun na kampana etos in trading, kay ESN nga, anakanwa nga emon ti metiroy, na ko imi arakastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, na pandara sere sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwatake, doro kon ng kampana, ang kanako tauro neben sponsor na, ara wakira, kere itagi yon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewakia. Dawan timakuli, ibukini pa ninyo ngorona. Arataw man kami yari timewli, tiroy, o tatapomo, yora di kapatid.

kupunti met tuan roro na inawant pakan tayo eh. Tirano ko nun ng pakan tayo eh, may kan ni. Na ti met tuan roro na ko. Nikakana ko ino ko nun ng ram, yon panani mauri. FM 89.9. Ko ang ram, ikawariri kitapiwa. Me, kunam may kiyan ako nang nangani ko timerurung at kukurin karawakin na ko sa pangam na wanti pakan tayo eh. Tidak ya yun na tauroin kan ni Rita kanuan nung ram yang ketanuatan nanokawaki. Hari atang rekin aku na. Gin kanuan nung ram tepakan tayo.

nakoi a nausu tamena e kaitapo isipopi. Sinana e meri ropoia. A nausu puna e tera kanuani. O naki a kina temane terao. Tekaro tesipu. O tesipu toru e isipopi kaitapo. Sakosa metena nakawa kipa iasan nimusirawa ntepo ngayo. Wanuan suun wawatanga wapui me onowa. Pukini metena. Yaponi koro arakina. Rapatana ewenen rau nanausi jara ereke. O enakayaki rapatana. Nduwai wan suun. Ntiawate nuan tepakantai. O wayo tekuna diatangira kipa airian. Takatan watan nanokawa ke iyo. Apen tiroi metakapai.

Sobop, dis Rik Sobop, dis Rik Sobop. Tinutun tayo na kung ito men ron, men korati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamantay ang darbo ng bayon kilibes men Sobop online. Sobop online, Sobop online. Men tapo na kung John Mappe na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katay ang kay, o na kong tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: Siwo kada tara ako na kuwi ni kapuma na ti pororo inde tata nuka ni pom. Kari kian kay ako na kona minta ni ti mentio ti kuina ti tairi kini karuwa ti ono wan ti nga pom. Ori asta to wana wuwa ke ti poki ibukin kari na kim ti pororo inde tata ri kapuma na ki na pen ti nan ti wa awan ta kara ngai na.
1: Ori asta to wana wuwa ke ti poki ibukin kari na ti pororo inde tata ri kapuma na ki na pen ti nan ti wa awan ta kara ngai na.
2: Yai ti nga suwa na koyai.
1: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke spawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bina ke kon na ke na seve so da phone
2: ne. Bring up a water phone. Ya di kon na teria anda ngai bukim koi ti gilas.
1: Ya kupe.
2: Bukim te men na water phone da na ko. Ya na seis na the call back. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam call back. Kaya kanu agi nam telepon na iru yamutu. Aro rom na kia pona.
0: Ya, o ira wa tatay kana kwa kina ngomorongo.
2: Nime apu ite tayo bukini kana kwa nam ngomorongo. Nika totu kwa na namakaina.
0: Kaya kan tawa mwa, kupon kwa awa.
2: Kaya kana na nga, uri nga. Ore sta, awa, awa, awa, the boss.
1: Whip top up.
0: Ya, imanga te whip top up. Imanga tirang kan te whip top up.
1: Te whip top up, kung nam tayo top up, ayo kotang niriya. Kaya nam tapo, ayo kumena yey. Era ini pesi.
0: Ya, bukan bawa mana ni ke?
1: Ibu kita ke bawa kan? Kawar atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon cawap, orang nampan telefon ke? Anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon pe?
0: Tetapi orang ini wapui mewah siapa ini anu ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai? Apa nanti nak tuan berita? Ia nampak serius Vodafone.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinanida na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon na bang water phone?
1: Kaya rin ako na i-honor pa yung akong telepon naroon the power pen or the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Ako nga po na may school ko nilig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko nilig.
1: Sige roi,
0: sabi nilig kayo school naman water phone at yung kamukha ni mga nga iya.
1: Yaya na mga nga i-front nilig, inawala-wala, bigyan na daw, ipay nilig, ipeso, o i-Christmas. Watch out! Young man! Here we go!

0: No, watay ay nangin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man niya pong insin niya.
1: Eng, tunga na may buwakon na nakano at emisya rin ako rin dito yan na punti ka po iroy yaririn ako. Numuan na iroy at yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ay katina senior secondary school. Ayo, irang kakong ra o ani ka kameta ko. Aron na yaka po iroy yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga eh, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. Eh, misi, nroon na kiroy yan ana eso with away contractors yan misi. May na project kaya mena yana origi ipon pismaya kia o meta na konna na services mise me ana eso we so project ari na koroy and tayo ayan iko
1: let's go ayya ni ka pa din kami pa ikaw ke yo di ni to puto namda pa kam na kuna no na na service ke pote ni mako ni te mise ari na tawro ni koroy na pon tayo yan ya ka kawa ki bukini yo pa la ki yo kyo si ayo ni tay no na kanwa no te mise mena eso we Awai contractors, ati amina na dayan na natererua, amboda kina makuri, ako tangira ki, at mise. Awana project, ati amina na dayana, ay ka akakawa ki ilo ito boda namata.
0: Nga ino da dayan, awai na puwa ki yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insin niya kiti mise engineering day. E po nipakaroy da pong wabuy manimewa na kong wabuy maonawa soon. Wawa ka nga wabuy maonawa. Igay na mga meruwag yan. Dabayrik square. Ano na takwagina gina ng delactioning na na page PBA. Ano pong na na page lang kiti mise. Ayaw ang tayo po ng nam tan kiyero ko mera yon tarawa. Roman Dabayrik square. Kiyero ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagina ng nam soswa niya. Paano ti tayo? Ano nang tira-tira yan. Aro ni kakawag ng sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At niya lang wuta. Kinibas. Patiyada era kay Bana. Hindi ako nagayo. Yaman! Yaman man! Yeah, yeah.

0: Melody, Melody. We'll go do that cha-cha dance.
1: Si no, ano mo bang hindi ka po si Roy? Ako na yung patira.
2: Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Yung kukuray na lang ng kampana and one-stop shipping agency, din na lang na sponsor and Neptune. Specific direct line ke NDPL ni koi kon ko te tai nai ni ari ye no no mi ka nira na ka pos kro ya pe me ki bes e na wa ki ta ka pe era men te pon e ni ka ro ko wo pi mo no wan su no wa ja na wo pi mo no wa o wai kai kai ni pe ri ai ka kai no no ki pa kon ai ji
3: Joana, tiri tiri ni me ao men te pui me wan wan ko no wa pui me wan wa tiri tiri
1: Woa, enarang inta meru am teten metang on teten apa ni kiripes on koropo kina.
3: Tenuma, pos iya tay nai nai kaka tawa kina kon teka pos kirai.
1: Awa, kon aswai ni yen, pos wai kari ki on piko upo unape.
3: Ni mewa, isa ki am record men de police.
1: Onoa, pon de kiripes inkoe on meni mea kanape yon kiripes.
3: Isuwa, iya ki katawa kita tay nai ne ASA ni da teka pos kirai, on men san tawa te tokan kai.
1: Oh, ay, tekapene, kung nalien ni meron roi, o mentaw roi ni iria na waki ni kapene, tekapos ki roi.
3: Iyan po ye, away kay pahaya kakain ng waki, buki ni kapene na ram.
1: Tawana, kung the national ID card, get the passport, kayo data, get the birth certificates.
3: Wowa, the medical clearance.
1: Away tekatenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o rita ki me nakita pe yam tapo itay. Ntiopi rita ki me Agnes Twin, nana email e om@tobi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wake a wua tawana tawana wanua tenua. Ke isu anime wake a wua tawana tawana tenua rwaewa. Ke isu anime wake a wua tawana tawana awa tawana. O isu anime wake a nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
3: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonde email address at pripp@commerce.gov.ki kita reponia te nampa e isuwa ni mewa tewana wawa ono wa tewana ni mewa isuwa isuwa ni mewa tewana wawa ono wa tewana ni mewa wanua awai isuwa tenua akia tenua tewana waiwa awa
1: awai te one stop na koni katewea son na na email e katewea@onestop.com.ki ke olive derrick na na email e olive@onestop.com.ki kente ta repon
3: e isuwa ni mewa tewana wawa ono wa wawa Wawa, wawa, wawa, ke isuwa tenua kia, nimewa tenua, wawa wanua tenua na.

0: Am na tena ni mauri. Sibundi ma dona pan tauro in karo koi tivi na ko. Yana mi au si pukim koe are imme ma tena nom. Ni kan nungo ngura au ni matta kuni pae ka ariki. Na pan magiri bas. Tion labe au ai tipi tipiki.
1: Pun tipi piti arona. Papun si am screen na tauro in me ngam. Posika pakate bubata tarai pukin karo kwa nam tivi. Au koko na na pan nuri pae ka ariki na pan mei. Tipi tipiki o tion labe.
0: Saksi ngay me am tiano wa kiri wan tivi. E punte ima to na pa nakapataku kun kanuan na nao sin te giri pas are ka koroki. Ngorokon na pa mai, tipitipi ki o teo nata, e punte isina kuna pa ngkai ntai na are itira ni suon tamon tairiki, o teo roon ta tairiki, teo ay suon tamon ngapong, tipi ima uon tawano awa iteo awan.
1: Auringa, ngkai ya wakaan runga na nakapi me suon ni nome tapa me giri pas. Awa mkiri wan TV ene mengaroniko na pentetayan ni kwa nguraiko. Awa nikameta kuko ni pae ikariti. Nikanwanda na program toko mete nikainoameta.
0: Onkami ministries, NGOs, open kampana na sitawroli na pentebusimai. Ami katana wata ake inakona nguraya keone metako kinaki yonte TV na koya tibota nnoameta.
1: Onkoye are kukaina nwa tereverewe na mpotaki. Sitawroli na pentekaroya na kona rekutangiria mepona ae meteroi.
0: Saksi na yane mankami ministries o NGOs si tauro inepen live wa nipotaki e pupura nika se wataki ya metakwa kinana yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uringa riki, arimenika pakaan po nkarukwan nam TV yan mwenga mette pupua tatara o ya riki nepe nakoim de VIP ki te pakanipu ibuki nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata ori itaki menamba aikai isu wa tenu wakia akia awa wanunga tenu watawana. Ke isu wa tenu wakea, ni meu wa taforo wakea, ni meu wa wawa. Ni itagi merongono wa ikapou, tepun katamearua amateta yon paye kariki. On kamingaroiko ni katoapong. Men, kiwan, tili.

nauri ar customers. Ikan aku tinatuan kapo ang mugiraan si Ipona esi to kong tatara. Ay na ko nandig irong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya Tosin Trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin tinamakay na ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumanupong tungon ang sunwot ang awabi maunawa ngayon itay tapala kapuwa ang mukira o korea aram arantanam ang phone number o paskuwa ilong testoa anak ko kapuwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapuwagi mentungon ni may nikarukuwa penina ngayon ay ka anaturo naki ibigin tinamakay na ay may wot ang awabi maunawa. Uringa, tuwagira po si ngayon kinintiatay pa.

Sagarik pa nara, awara ka kay taong na kundar kampana etos in trading, kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na ko'y miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana, are kam na no, na pandarasele sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email, marketing@bba.org.ky, pasinakasiwata ate, dungarokon ng kampana, ang kanak o tauroy na pang sponsor na, ara wakira, kira itagiyon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakya. Tinungwakya, tuwa na ni mewakya. Kaya,

0: rime na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wista tau teaka are eame na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongoraya kim te kiribas. Aikai ana main services I bukim te kiribas. Dinanon na narerio awana peba ni kongora etu wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayin kong ora. Lakarin na nambrong oro. Ay kabong na. Ibugin tapo tan na mata. Sexy nga yan. Ma, ganun na bihan tayo pan kong ora. Eh, tuwag na. Ang ano kung ano na nagarin na kanawan ng promotion. Ibugin ng business. Ganun na na face. Tuwag na. Ganun na bihan tayo pan kong ora. Eh, tuwag na. Ah, iti na tuwag na bihan ko na. Nikarin niyam katano ata. Nikarin niyam brong oro. Bayan ako na. Wala ka giro ang tapo tan na mata. Ganun na tayo tuwag na matay tuwag na. Wala ka yan tayo pan kong ora. Tuwag na. Tuwag na. Ganun ko na ora. Nakakin ako ng kura ora.
0: Authority or PPA Melri FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karigen buham nana services BPA.
1: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yaman. Yeah,

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yuhan ka na ni kitipes kukuna ni buwakay.
0: Ake ang na na ikoy ko ito. Sireita ginako na ng SIM Marketing PPA. Au abon buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko au. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando kong rin yung tanay. On Koroa am tame na kon na rekotang dia. O sikuna na ni Koroa am skrup. Dina non terenio. Tiaro. Are ka na yung ura te puta nanta. O ya bun nim ta kina banana na. Tangin am promotion na rin ka na ko kina non pala ni. Bun kuna na ndo kon nam tabo. Ni create am promotion na kon na da are ko bun kanta ni ngaya bangaya and tang roy. O ya man ni roy na kon te puta nanta.
1: Deita kina ko ira na ranampa e ono wetin wa ke tin wa ke to wana ni me wa ke. Kesua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

kuna meuri riki nkwe ya kwa teime tuandoa na yon pana ni meuri FM 89.9 na wanti paka ndaya yu hamta inga ya bani poro ni mewa sina kaino kwa mwono konte teru ni karike rongo rongo mele pana ni kilipes ibuki nongra amdongo rongo ni kilipes na wanti paka ndaya yu.

0: con la mayoría hay que ir a un lugar porque no me quedas en Catarroba que me dan a un lugar que era un lugar para ni que pesa no era que no fue ir a un ayer y nada te ripe a Dios me dije te pegaba ya no hay una sim de ministra y porque te pota que porque ya hay ne terrorón de que te caja roba camiro y a root cross coincing o ya te ven a con que ir a España y a la caraba que hay te cate pime a woman micronesian games y a caina que nasim de ministra ane ir a un de micronesian games association que te MGA president Presidents kausu temaki o MGA sakuropoki rota onorio o varipeta pirita ari yanga ne pena pouto kana kon ana campaign kiri pesan ne mende takakaro e de piri apon dina no kita yenta peka iroya ape ke atangiri apa ena karapa ke pe yete Micronesian Games iroya tan kai ri ti mentera patan takakaro na pena ko te Micronesia o imi no mara yakinan ta yen kapara para me iroya ape akanne o yakate pena ko kiri pespangaya ena poa ki iei te kate pui mea wawa ni Micronesian Games. Po nawa apea ke akarina ya kwasena no ibukin tau roi na peia ni konani pusmai te takakaruane ari ena karaba ki ni wawa tangate ni pui Bajuk, Saipan, Palau awai kiripes. Meya nanga puta arana Saipan ke erangin korakora rotakina imin orianan tiangi puaka et te shuba taifun sinlaku ne piri wawa tanga wopi mea onowa awa yesi ko pasi tenu wa apea ipukin mune yakinan wowa tenga tene pui Micronesian Games eta kona presidents MGC e Joey Milanta ba erangin ka wana no noran maisia ate ki arangin ta roin busmaya on tangiria pa na karawa gite ta karuan ne yebeya yusna na rongo rongo tera pata talk this without porters ari eva kinga ni karawa ne popo ki on pe yang pa yesan ro koita pon tebi ke primary school ani makuri me kain ta kawa ane te pota ki ipukin te meuri akato ki ora ki ne pota ki me te pota ki ndei rei ipukin wa ki ne kata merwa na kon karo kon teran eme non te rei yan e ta ko talk this without porters pa ena wa ki ye sim ni karo i kata merwa i ka wa rei ki me erang ni ka kawa ki ni kata ia ni kata merwa i ta po ipukin ni kawa ki na nos pas pan teran te rei yan ana pon karo i me tanda ya ni mani pan te kawa ndei rei yan en to to kwa ro kon te pere ka yei Ani kata merua i tira i kakakawa ki ipukin te karau. Naru ni pusi roi ni pusi tira ni karau. Ani ka ni maki te mua ni baibu are na rau mea te pereka. Ana karawa ki kai ni kawawa o kapo wakin ta yani baibu ake anatome i baibu ari edini iai te karau o te baibu ari yosinako iai tiran. Inge enke warereke makuri i kai mea kakua wa tira pata ane pa enakona ni karike i pitake i kabubura. Onta merua ibukini menon tiran o te mea tuana pa ina te tauroa in taina ko ipuki a te angkere i dei o tani makuri nte ka awan dei dei ane. Nte kani mebong te wiki ena ko au awa ki tani makuri nte potakin dei dei ni karawa te wana kanuan te racing tapa initiative pare te wana meipua kona pon te rian na ni kamerurung. Awari e hira kina te kanuan te waki ane ni kamerurung iron te ministan te potakin dei dei erua te ki te kaiara. E waki te rian na ane mennane tukwata te potakin dei dei. Ani katokin na nopis the examination and assessment unit i main aya na ngakri kati te wakini kameru rung ei e poni ikosia ni kapene tani makuri ni poto ka te wakini kameru rung i pukin rapataia awai yamo awai te waya ni kari kete ina nun te tapone makuri e karawa ki derian na anne mete potoni yamo e mentara ruani meru rung ida te pong ei au ina kata meru ai kanoan tai ai kana roko i puki ara tei au kaini kiripes eta kuri kita bota kin dei dei pa te waki are akaroi apo ni kota ni kakawa kin karawan anua ni meu ai ka akamerurum o ni ka kwa wana pepa te bota kin makuri e merurum kaina e na kona ni koroi spangana ni puto ka te waki dei dei o ni karike ipita ke ikata merua ipukin tikira ke ni kiripes na kontai ai ka naro o ni ten nungoram rongrongon na pente vete peke ati meton kaini katapanina ai amakuri ni kakai brisman yoni pisi ni kainis me pukinan Ayi wawaki Brisbane awana tanga ni puaka tepe yu, pa yei rekereke ia. Me tinna ko ante wana te mayenga ari ekari kame tente mende te maani. Yese te potaki ni Brisbane ni kame toa ante ekinna pa ena te ime toa ndeisa na koya kakae ni kainis me tente maani a yu. E saki ya su ose tene pui ana ridiki ni meu, opo ni kain kinua. Te gisin te mete yu, aipun te kawawan tai ndiki yon suva. Imin tinna ko ante mayenga iruya Brisbane o kain te tanga ni puaka. Ia makuri ni kakai Brisbane o kain te tanga ni puaka yu yesa ni karekia na pete mende te mane e John Vakalis ari ikinaki pa aya metanu i dandrak e ipesi de kerekena me waki ni kamengo o iriposi na kini mete ina noin kawa kinana ilo un te tanga ni puaka nte pui meisu wane peri asa si pun te varekeno e pupura Ni pepe san roko ime tanuin depe ime yakin Manus Island yon Papua New Guinea. Asasi puay kai ni brokini manangan tayo ni Boss on rosi mamanangay itipotan name taitaarin teta puayo. Itako disatein kwa yon Manus Aaron Kinait pateka benye ni pubura ay rabe pene tenu wate kilomita ni me wate kilomita apakina. Orieta na ekania ni me wate mita. Ita ko te wayo ba ay mga pon te karina ni kanga nga te wana yung kay ay mga saati te tsunami o ay mga pon te baito wana. Inge nani o asa na pesi po ay kay doon yan ako tayo na kay on siringi ika o merin tari tapio wa. Ari anako na rota aron te marake o mamanangan ni kay buke. Manditan nung ramro roon na penno nape. Ika niya te nipupuwa unungaun o metake atawaki o nanaki metimetua iroya kain te Boko Haram menna yeta bukain te Muslim yon Nigeria inano ni mes asan kai ni kai no meta ki mende tapo ari atawa ki ai nso na komete gawa apes koka koron te rongorongo inano ni kai no meta ki ya kora kei kai me te akin na te tanga ni pua kai kei pa akarawa anaka kai ni karate inano ni irawa te week awari ya kato una ko yana pe kai te kurupu ayo me ta ko te kurupu de Pono South Youth Initiative pa itero nga na pe kaino me ta ki ta anta wi ya mete meto ai ka mai si ya abu po tanga ni me oni men ana ki ya a mete mete meto erikin kai pa te wan te wa ki pa ina ki on nai chi ri ya ina nun ti di ki ai ka mai ingen ki eta po ki ante tua me e pon te meto an di di ki e di po se na ki pa yesa na pe me mai na i re ya dai nei nen te ri ri e ri on wa bu bu mai si ya nte ri ri ko wa tanga te pu i me wa a ru nga un men te mai sa yo e te meto an to men de ki ra pa ta ya tan ki moa kei kai yei aki anaki ibuki nuwa kin tanga ko yei aki ari tani makuri o yei na pe aki aka po ngana ki rapa tai ame me awia ibuki nuwa ki ni kare pe pom o ko punti meton no rana ko panan ki ripes aka ne moto ki rogo rogo ibuki no ram aki asari ki ni kata rawa ki men na ru ni kare ko rogo panan ki ripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Mau rekan diri bahasa ni kapan? Oh iya, mau tak lagi lagi? Oke, kali lagi lagi nak tarik nak kue ni, wah ini. In, ibu kuri TV kiri kau ingin kami pak? Iya iya nak kata kau mana? Ayah no sih nak kau ini, ayah ni dari kita dari kampung ni pening tetapi iya iya. Tak kata kau mana? Yo, ekai ni sih nak putukan ni tarik nak, dah aku kini kali lagi nak aku, ada kampung na. Niko Roy mentapuni peni, oh, niko rigi sense na yai.
3: Taka tangu mane yo, epurikagi on naranaki pate women entrepreneur loan. E taka tangu mane, ibugin karikirakian ayo kona pai aini, are enatau Roy ni wagi. Mento wana sura inteririki ayo, awe, awe. Can make you strong. Breathe a little, rest a little. Kyo ina pa yapon si babaki ta katangoma ne yo oi kukure TPK ni katanota patenga un mo na ni men aine ka na kona ne puoka ki yon na pimakoron ki ribes ni kapta ipukin si yo si PTC ka ka anga un mo ndata ya yo poka ki mi ari mi na ena kona ndre ke muin to wana te ri ki ni re ke ri ki meta mero ai ya kapaka paka akete anga un meni men ke anga un
2: ai kai do ro da pe waika kamnari ai na tai bugini din na kwan ana katangoma ne TPK ekonokoro on pouri to wana temaisha na kona nako punto kona tena awayo are kona pon nanga naki wowa aina ika akatawa ki ba anakona nin nako takatamo mane yo anaria ini paka ayeriri ki merena ntipi me wonu na konni babi meru wa teriki tenuwa mani ntero na yo pon wowa teriki awa te pako pon sini mego takatibu boni katoa teriki awa ni mewa te kapaka paka e katoa na makaina ntemaisha ai ni mebi jetara
3: bai aika na kaina nwaki ngana akia apem ke am kainta bui o ekukure tipi kente kinna pa kau pai meka arapata na Terepe te pos o ekai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa ae ikande. O anako na amtei pa am kapomi. Kami aine ke ye mi certificate sa sandike nana training tipi gei. Kaili anna mi pupusi pa e gina tipi gei o hainarangi ni pae si puo kami me yei. Amrita ni pupusi ni kainis me am karikirake o ka kwa waki mpokupo ni mena antep makoro. Are ku pupusi yei am katangomane. The ID card as so ipene taena. Ki pepon nampongi ni pung. O wai the loan application fee e wapu ita tarama isina.
4: Deita kena kon nampan tarapuan naik ay suwa ni mewa kia wawa tuwana wawa taporo ni mewa isuwa ni mewa kia wawa tuwana taporo no wani mewa isuwa ni mewa akia wawato wana tenua awa ni mewa o onuwa tenua akia taporo wawa taporo to wana onuwa na vande makuri ibugimi kainche ono nraina me Christmas reitaki na kon DBK Christmas nte nampa isuwa ni mewa tenua wanua to wana tenua awa ni mewa suwure ina pene busmai kon narobi si pairiki oironton Christmas onkani kain onna pe atauroi na pere agents namiye pa makuro naku ibugin pokani Sagisi ngaya, me kamkona na pen email na kunte email address at devbank@dbk.com.ki.
5: Kamraba o panan the board management or staff in DBK in katikiroi ko ngko itayne ro ko yamuam loan ngko ena pe are ena kiri ke mapuham demantay.

0: Hupan ti me ton rono na yon banani meuri FM 89.9 na wan tapakan ta ye. Ta ingai wabu iroi di minis simi ni meu hasi nang tauroi moan mua ki na kanwan nara. Ni meu wa kia ni kaki bus. Ke na wan ti te ta ye yo ki. Ayare yung kweri ye ina nom kan kanako am katikiroi na wan ti pakan ta ye yo. Ya tauroi ndesi ko yon nara namban tare po na isuwa ni meu wa kia. Tapuro wo wa wa isuwa ni meu wa ki. Sina kei na kwa mo na kon nara ara response ante dele mia waake ante pakanta ye yu te office in the text nga yari ya mane na kanu na mia waake ante te pakanta ye yu sina ka ina ko mona konara na ko ngura response o ka tani pa kuna pun pe ni ka ka ung roi ka pun ke ines kan wan nara sira ka yu te ndara ni mia waake me ana ko ngura response
1: Porika kiam ni na wake nje ta yeyo na no option the text. E kauri ni gayo option the text na koyo amada ni kapene ya o business. Atero ko yikare ke mana nje mais are dia in text ya andeswa. Nje mais yo are ebondion ni me watena ina no nje wana tereki. Akande na ngaki kura ke kai pana register no option the text nje ta ya wakwa. Ina poni ya itua na koyo kura ke akia kunia krimu iru no option the text. Ai buki ya kura ke akia ra kangi kare ke mana yon te bu watena. Kama kauri ngaki na beika ipaka mriain register the vet. Poni ina betegen tua kana kwa kira na nan nayo ibuke si sina kini kame tata wa kwa nka inde ita kime arobi si bairiki o ironto ni christmas kentara boni on dramba isua wo wake wo wato wana wanua ake onowa na kwa kiriki isua wo wake wo wato wana wanua ake onowa isua wo wake wanua to wana to wana ni wo onowa na kwa kiriki isua wo wake wanua to wana ni wo onowa ke rita kina koira de meri text at mfeb.gov.ki Kapaka text, nakapunga natin sa internet, kaya banking, kaya IP. Nakoy mi kami, kaya nakapunga natin internet banking, kaya IP. Ibukin na mi kapaka text. Kam kaura na tigay, pakam na riyan ka matata, Roy, nakurukon na mi kapaka text sa angin, naroon na ikay. Tuwala, aranda sa kapaka text. Wawa, the TIN number, takatinuwa, tirati text sa angin, kaya staff, daily, kaya income tax, o amay sirik. Ay bukin diriliki kaya na makay na lang. Inarangin mo ako at tawan mo yun o karinakin ng kapaka tax sa amin. Kaya tax credit kanay para para ro yung orgon ng kapaka mali. Inanon ti internet banking kaya IP. Inabunok ko na ang nagwako at karinakin ng kapaka tax sa amin. Kaya tax credit kanay kinuha yung natata kini para para ro yung orgon ng kapaka mali. Inanon ti internet banking kaya IP. The cash. Inakapakakin mo yung the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government. The SWIP account, number the account, the one at the new one, the new one, our the one or no what the one. Na kwa kiriki, number the account, the one at the new one, the new one, the one or no what the one. You can call snap on the government, the custom, you contact him at the custom fee, a kona and a kapakaki na kun naikai. The cash and a kapakaki room, the cashier and the custom. The electronic transfer, around the account, the Kiribati government, customs, SWIP, number the account. To wana wawa ni mewa wanua to wana wawa akia. Ane mayroon de kamisina te test.

tara na yei te te re men roro kon na taru pon te te pakan ta yei yuki sina tauro ai kini kaina kon na kongora responsa ai mina ya mga tauro ai ndei siku yo na ranam pan tare pon ara isu ani mewa ke ta pro wo wa isu ani mewa na kon kero kon na param ka te kero ai na wan te pakan ta yei.

0: ipun ti metu ane pen ipus mai rokon dan antare pon yo ni suani mewa ke ta poro wo wa suani mewa na ko mikero ko kan nang aparam katikiroi na wante pakan ta ye yo ayu am to ben katikiroi aki apu na ke ari ti metu an nang ani ko kukuraim ni to an nampong ki am ni mewa ke an kak pus awam ta ingkai wapi mewa ti minis na kon ona wa ke Tita para ti metuan mawati tirai ni pukim na koim kiero ko kanang aparam katikiroi na wanti pakantaye. Eri tini mawake. Ako na eri ngi ko tarpon may. Ako na meurin kime johan na muka me kan ya kang ay di sila kina ko yung tayo ya mana na minilawa kin di pakan tayo Tesiraki ato wana iyo kuna kakaya yeso akairwa Aya kanga ite akan te tesiraka iyo Aka huringa kio amata ni kakene Awa pisinesa ki aroko Aya karikemane nite maisa Iriyo ni mewa tanga te tara Ino non to wana teririki Pa anakanta ni ngaki Pa anaw richestan na abisinti tseks Nite taye wa kwa esa anki akairwa Aya nangyeso aite tereke an Ngaya anako ang katikirai meikan
1: I don't know if you're going to be able to do it.

0: Kora pariki nam katikiroin te pakantaya yu. Yari tariki te paran katikiroin nakoim men yon peom peom meikan ni. Yari tani pe te paran kakatikiroin ki nakoia kani peom. Riki amkora ka ke wasan manive yana pen nam katikiroin na wante pakantaya yu. Aku antara ngapa pun pen kukurai. Nong urai yon panan biauri FM 89.9 nara awan kakbos ya te tirmia wakil na wante pakantaya yu. Ai pun timi tu ane pe angkai ni busi mai ku yon ni suan ni mewa ke ta poro wowa wa suan ni mewa na ko imkeru ko kan na ane pe param ka tikiro ai na wante pakanta yu ko ane pe an ku kurai pe na ko am ka tikiro ai ke mekan daru te ni mewa ke
1: daru te ni mewa ke
2: daru
0: ha ko na mewa ringe ko daru pon nei
1: ha ko na mewa ringe ko daru pon nei
2: karon sai pe so
0: Neuri besu, ya kangai de siraki na koin besu. Ai bukia koraki, aki araka, ya kareke mane yon tebu buat yang ada tara. Kam dia in register, te bea tsie san ke kai wa. Ai nangis na peroi de tereke an ngai kana kwang kate kiroi meta.
2: I'm not going to be able to get a lot of people.
0: Kora pariki peson nam katikiroin di narawan kagbos ya tinimia wakin na wanti pakantaya yo yarita tiparan katikiroin na koim tirano kanon di spangam na wanti pakantaya yo kuna tikiroin yarita riki tiparan kakatikiroin na koyam kura kaku wasyan pen manivian nam katikiroin na wanti pakantaya yo arata ingkai tipi merwai wati minis na kondono wake ibun di metone pen pusimai ko yoni suwani mia wake ya Tapi orang awal awal isu ani mewaki, kaya pun timnya tuan mewah tirai ni bukim, nak kau mikir aku kan dengan apa panam katikiroi, tuan tu pakan tayu, kau dengan apa hendak kuri.

0: tara na ye ti tiri men ro ko nara telepon na wan ti pakan ta yo sina tawra yi gin kaina ko na konna na ka ngora responsa ta kan tari nga pa ko na pun ka ka ngora in kuero ko ti me to de sira na wan ti te to pakan ta yo yo an panan me uri fm 89.9 ki na ngone pe dike ana ko ngora responsa yo meni min ngora
1: Borika tiam mena waken de dayo na option to text e kawringi ga yo option to text na koyo amada ne kapene ya o business akero ko yikare ke manan de mais are dia in text ya andeswa de mais yo are ebonion ne watena ina non te wana tiriki akanda nga ki kore ke kai pana urdista no option to text de taya wa kwa ina bonia de tua na koyo kore ki akia kunia kremu iru no option to text ai buki kore ki akia raka yikare ke manan yon te bu watena kama kawringi ke de kai pakam rei ni urdista de vet Boni ini betul yang tua, karena kuakira nanu naio. Ibu kan sisi lagi ngekamera tata. Wah kuangka ini tak kemerobi si bayi lagi. Airon tu ni Christmas. Kita boni on deramba. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Nda kuakira lagi. Isua wawa kia. Wawa tu wana wanua akia anua. Isua wawa kia. Wanua tu wana nime wanua. Nda kuakira lagi. Isua wawa kia. Wanua tu wana nime wanua. Kita ini tak kena kau iran demeri. Text at mfeb.gov.ki Kapaka text, nagkapungan natin sa internet, kaya banking, kaya IB. Nakoyin kami, kapungan natin internet banking, kaya IB. Ibukin na may kapaka text. Kamkawin natin kayo. Pagkamnariyan ka matata, Roy, nakurukon na may kapaka text sa amin, naroon na kayo. Tuwanan, arante sa kapaka text. Wawa, the TIM number. Takatinuwa, tirate tax ane. Kete staff, daily, kete income tax. O amay sirik. Ay bukin diriliki kete na makay na ra. E narangin mo ako at tawan mo yung o kanilakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kanayo para para ro, yung orokon ng kapaka mani. E naman ti internet banking kete IB. E napunukuna ang nagwako at kanilakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yaki roi na tata kini parabar roi yung orukon ng kapakamanit. Ganon din din banking KTIB, the cash. Inakapakakin yung the cash here, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer. Aran the account, the Grievous Government, the Sweep account. Namban the account, to wana tenua ni mewa awa to wana anuwa to wana. Nakawakiriki, namban the account, to wana tenua ni mewa awa to wana anuwa to wana. Mungkin kau sih nak buat government the custom, mikota kita the custom fee, aku nak ni kapakah kita nak naikai. The cash, kita kapakah kita run the cashier and the custom. The electronic transfer, arrange the account, the Kiribati government, customs sweep, number the account, the one a wawa, the mewa wanua, the one a wawa akia. And then mail room the commissioner the tax.

Mauro, guarda, ero avrei de pana. Tara na yiti, taka ano kon nara tara po na niki. Ibun ti meto ane pende isiko, yon araram pare isuan ni mewa aki, tapo wo wa wa isuan ni mewa. Na koim kero ko kan nangana pe aparam katikiroi na wan ti pakanta ya yu. Ibun ti namro korowa, ibun si ni mewa ti minis. Nang po na waki. Po na wa wa nara tayo sina musirawa i kan wan nara. Ini awak yang kagus nak wanti pekan tayo.

Sina tauro ang kanya ni Busmayara muan metin na nwa di aro konti jatay ayo. O ya ka ngay tiya kanti timetin na nwa ayo. Lauri FM 89.9. Sabu busi ite kuna tawa na ay ka nga e kakameyaw ngay sina kakaong ngay ray maan nukiran may nga ray miin temakuri mente nga pong niwa mga kanipong ngayo. Sabu busi ikunan ni Shakira tawa na korapa. Akura pa rin isa ni nga re, yuwane men namtabaro ka timi atuan rona yay nara metin nano na wante pakantaya yo, o ayon ka ni kunan ni Shakira towa na. O kanta ni nga pahina po ni miyaw yay nungungura, una po ni miyaw yay nungungura may yuwan namtapuan, may kan.

sina tauroa digi ni busma te temete nalo ari amangatangi raki na pea nakona na wante temuan taire ke iyo me iro un simio an ungyo o yaka ngai te akan nana meten nano to wai me uri digi te sakana kopana ta yoka katanga tangini meten sibu e ka rais pauro are pun nana pa sina ko ka rauru ring e pesing kai yanako nakiyoki pa sakok pa sakatoka yai sakatoka yai nanur kawakira kura arapa o tikero inke nam tapu ane te pipi yai o kura arapa riki simion ong yau me yon nam tapu rako teima toa yai dona ina wanti tairika yon nara nara buruk kwe me metin nanom o yon kanne kunam me rako tangiria pe na ngura yakina ki yon panani me auri FM 89.9 tangi metin sibum e karais o kantelinga pe na puni me au yai nanom no ngura me yo andam tapo yo am tapo me kan na wanti pakan ta yo

Te tain kai, te pi me tenu aro ai te minis, na koni sua ke. Sina tau rai rikini busi mai a te temete nano, me i roun, ni temetani moa ni Simeon. A ya kāngai te akan te temete nano ayo. Me uri me ten nano program, sabu busi gunan te roronga, taka penia ni pipean to me i oni putaritari. To ware me me ten nano ia aika amais, a ponte apakas nengiran oni awai. Sabu busi pa enakatanga kite kuna are satech me arabu busi ayo. Korapa. Kora arapa riki ite metani mooni Simeon me yon nam tabara kote ime tuan rona yei na wante tairika yo nara program me meten nanom. Awa yon kande kuna mara kota ngiria pena ngura yek na ki yon panangani me uri FM 89.9. Taka antani nga men katanga kini kuna ma yo ayna puni me unanom nungu ngura me yon nam tabu me kani.

Sina mga tauroa ina pehen busmaya ti metin nanu aria tangira kina kona me iroun meritonga temeris. Yaka ngai ti akan ti temetin nanu ayo. Meuri, yapu busi kunan neite uwa kunan narura. Pasina kameaura kameawira nungura nite muanta iriki ayo me araunaini mama toaya kura harapa. Meiroura waerina suata o meri. Kamra pariki waerina suata o meri. Doro ana kiu yuana panani meuri FM 89.9 na wante tairika yu. O yon kane kunamare kunamiyare kamahatangiri apa ino ngura yakina kiu yuana panani meuri FM 89.9 kunan neito wawa kunan arurai.

kona meuri riki ngoe a kwa te mea tua ndoro ana yu ani panani meuri FM 89.9 na wanti ta irika yu na nara program me meten nanum arata inga ya puni pura isua awa yu ari arukone pe antoki na kanuan na meten nanum na wanti ta irika yu sinang tauro emu ani kaina kwa na konte tiru unikari kirungurungo mene panani kiripesi bukin nungoram na mdungurungo ni kiripesi na wanti ta irika yu.

0: kuna meori ai kai rong rong bukit nongra ma kiasan kata rawa ki menna na ro na kare kare rong rong pa nani kiri pesa an wari gati na koyim ironga yeri na ta tiri pe dios meni te peka wa yana ina no na sim te minista i bukin te pota ki buki ya ai ne tururun dikira ke ta kaka rawa ka me ro ya root cross coincing oi te pena kon kai kiri pesa pangaya e na karawa ki ai te kate pui me wo wan Micronesian games e kaina ke na sim te minista ane iron te Micronesian games association ke te MGA president Perestens kausu te maki o MGA sakoropoki e rota onorio o waripeta pirita ari yanga ne pena pouto kana kon ana campaign kiri pesan ne mende taka karo e de piri apon dina nua kita yente peka iroia ape ake atangiri apa ena karava kia peye te Micronesian Games iroia tani ka iriri mende rabatan taka karo na pena ko te Micronesia o imi nongara ya kinanta yen ka parapara me iroia ape akane o e katipena kwa kiri pespangaya ena poa ki ia i te kate pui mea wawa ni Micronesian Games. Ponaua ape ake akarina ya kawasena no ibukin tau roi na peia ni konani pusmai te taka akaruane are ena karawa ki ni wawa te ngate ni pui Bajuk, Saipan, Palau awai kiripes. Meia nanga puta arana Saipan ke erangi ni korakora rotakina imin ore nan tiangi puaka e te shuba typhoon sin lako ne piri wawa te ngawopi mea onowa o yesi kupasi tenu mga ape I puki no mune aki nan wawa te ngate ni pui Micronesian Games. E tapana perestens MGC e chowi milanta pa erangi ni kawana no noran maisia ate aki arangin tauroi ni pusmaya on tangiria pa ena karawagi te takakaruan ni yebeya. Yus na na rongrong terapata e talk this without potas are eva aki ngay ni karawana ipubuwa ki on na peyan pa yasan roko itapun te vike primary school ane makuri mekain te kawa ane. Te pōtaki I bukin te meauri a katoki oraki, ni pōtaki me te pōtaki ndeirei I bukin wāki ni kata mērua nakon karokuan teran e menon te reirei ane. E tako Doctors Without Potus, pa ena wāki a yesim ni karoi kata mērua I kawareireki me erangi ni kakāwaki, ni kataia ni kata mērua I tāpo I bukin ni kāwaki na nospaspan teran te reirei ane. Anapu ni karoi me tantaia ni manipa ni te kāwa ndeirei ane ni tutoku arokon te pēreka iei, O ni kata mearua I tera I kakakawaki I bukin te karau. Naru ni pusiroi ni pusin tera ni karau. O ni kanima ki te mua ni baibu are na rau mea te pereka. Ana karau waki I kaini kawawa o ka po wakin ta yani baibu ake anatomei baibu are erini iai te karau o te baibu are yosinako iai tera. Inge enke warereke makuri I kai mea kakua wa tera pata ane pa enakuna ni karike I pitake I kabubura. O nta mearua I bukin ni menon tera o te metuana pa ina te tauroa in taina ko ipuki a te ang tere idei o tani makuri in te kaavan de idei an. In te gani mebong te wiki ena ko awa waki tani makuri in te potak in de idei ni karawa te wana kanuan te Racing Tapa Initiative are te wana meipua kona po te rien na ni kamerurung. Awari e irakina pe kanuan te waki ane ni kamerurung iroon te minister te potak in de idei erua te ki te kaiara. E waki te rien na ane menna ne tukwata te potak in de idei Ani katoki nana office the examination and assessment unit imain aya nanga kiri kaki. Te waki ni kameru rung ei, e po ni ikosi ni kapene ta ni makuri ni po toka te waki ni kameru rung. I pukin rapataia awai e iango, awai te waya ni karike pei na nanti tapo ni makuri. E karawaki te rianna aan ne mete puto ni iango, e mentara rua ni meru rung irante po ngei, au ina kata merua I kanoan tai ai kana roko I puki ara tei, au kai ni kiripes. E takuri ki te pōtaki neirei pa te wāki are akaroia po ni kātani ka kāwakin karawan anua ni meau ai ka akamerurung. O ni ka kouwāna pe pa te pōtaki ni makuri e merurung kaina. E na kona ni koroi spangana ni pūtoka te wāki neirei. O ni karike I pitake I kāta merua I pukin tikirake ni kiripes na kontai ai ka anaro. O ni tanu ngoram rongrongon na pentepetepeke. A te meton kaini katapanina ai amakuri ni kakai Brisbane yoni PC ni kainis me pukinan Ai ei wawaki Brisbane awanatanga ni puaka tepe ayo, pa iei rekereke ia. Me tinna ko ante wana te mayenga ari ekarika me tente mende te maani. Iese te potaki ni Brisbane ni ka metoa ante ekinna pa ena te metoa ante isena ko ya kakaya ni kainis me tente maani ayo. E saki ya ose tene pui ana ridiki ni meo, opo ni kain kinoa. Te geisen te mete ayo, aipon te ka wawantai ndiki yon suva. I mean tinna ko ante mayenga iruya Brisbane o kain te tanga ni puaka. Ai amakuri ni kakai Brisbane o kain te tanga ni puaka ayo e asa ni karekea na pete mende te mane e John Vakalis are ikina aki pa aya metanu I dandra e epesi rekerekena me waki ni kamiongo o iriposina ki ni mete inanoen kawakina na iroun te tanga ni puaka nte pui meisu wane peri. Asa si pun te varekeno e epupura Ni pepe son roko ime tanuin depe ime yakin Manus Island yon Papua New Guinea. Asa sip wai kai ni broki ni manangan tayo ni pos on rosi ma manangay ite potan no ame taitari in tetapu ayo. Ita ko desating kwa yon Manus Aaron Kinite pateka bene ni pubura ay rabe pene tenu wate kilomita ni me wate kilomita apakina. Ori etana ekani ya ni me wate mita. Eta ko te waiyo pa ay mga pun te karina ni kanga nga te wana yun kay ay mga saati te tsunami aw ay mga pun te pa ito wana. Inge nani aw asa na pe asipu ay kay ntoni yan ako tayan na kay on siringi iika o merin tari tapi uwa. Ari anako na rota aron te amarake o mamanangan ni kay puke. Ondi tan nung ram rongon na penno nape. Eka niya tenipupu aw unungaun o metake atawaki o nanaki metemetua iro ya kain te Boko Haram menna yeta bukain te Muslim yon Nigeria inanonimes asan kain kai no meta ki mente tapo are atawa kiai nso na komete gawa apes koko koron te rongorong inanon kai no meta ki ya kora kei kai mete yakin na te tanga ni pua kai kei pa akarawa anaka kai ni karape inanon irawete week avari yakato una ko yana te kain te kurupu ayo meta ko te kurupu de Pono South Youth Initiative pa eteronga na pe kaino me ta ki ya tanta wi ya mete metoa ai ka mai si ya apu pu te ngau ni me onu men ana ki ya a mete mete metoa erikin kai bate wana te wa ki ya paina ki on nai ti ri ya inanu ti di ki ai ka mai ingen ki eta pu ki ante tua me e pon te metoa di di ki eri posena ke ba yesa na pe me mai na ire ya ta ya inen te ri ri erion wa pu pu mai si ya te ri ri ko wa te ngai te pu i me wa a ruanga un mente mai sa yo e te metoa antoa mente ke ra pataya Tan ki moa kei kai, yei aki anaki ibukin wakin tangako, yei aki ari ki patani makuri, o yei nape aki akapo anaki rapataya me mea wia ibukin waki ni karipo poom. Ako pun ti meto nongoraan ako nipanaan kiripes, akan ni moa tokin rongoroko ibukin nongoraan, aki asari ki nikatawrawati, menna naru ni karipo rongoroko panaan kiripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now it can't give us any happen. We are not a kid again. Kay, can't get a damn far and away. Don't give up. Then, if we wait, we can go in Kamipa, Yayan Katamane. I know Sinokoimi, I need a kid in a company pen in Tatania. The Katamane, yo, a canis in a pot to hand me Tarana, the Akakin Karigida Kenako, are a campona, Nicoroi and Tapunpeni, or.
3: Ta katangumane yo e purikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. E ta katangumane ibukin karikirakian aya kona pai aini are ena tauroin waki. Men to wana sura interirikia yo. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa ya pon sipa waki ta kata ngomane yo oi kukure tipi ke ni kata nota pa te ngau na mua meni men aine ka na kona ni puoka ki yo anna pimakoron ki ribes ni kaputa. Ipukin si yo si o PTC kaha a ngau na mua ntataya yo. Puoka kimi ari mina e na kona andreke muin to wana teririki ni ireke reke metameroan ai ya kapakapaka a ke te ngau na meni men ke a ngau.
2: Ai kaido urako ta feo waika kamnaria ina ta ipukin din na kuan anakata ngomane di tipi ke e ka na okoro o ni pouri rei. To wana. Temai sana ko nanna ko punto wana tenga awayo are ko na pun nanga naki wowa aina ika akata wogi pa anako nan ninna ko takata ngoma ne yo anari ai ni paka ai ni digi mere nan tipi me wonu wana ko ni bebi mere wowa teririki tenuwa mani ntero na yo pun wowa teririki awwa te pako pun si ni mego takate bubu ni katua teririki aw ni mewa te kapaka paka e katua na makaina temai se ai ni mebi de tara
3: bai ai ka na kaina nwaki nkana akia atem ke am kain tabui o e kukure tipi kente akin na pa kau pai me ka arapata na Terepe repe te pos o ekai anako aki anako kwa waki pa meu tipi gei e ginai pa e kane o anako na antei pa am kapomi kami e ne ke ye mi certificate e sandike nana training tipi gei kai ye na mi pupusi pa e gina tipi gei o hena rangi ni pa isi puo kami me yei amreta ni pupusi ni ka enes me am karikira ke o ka kwa waki mpokupo ni mena antep makoro are ku pupusi yei am katangomane the ID card e soi pene taena ki pepa nampong ini pong o wai de loan application fee e wapi de tara mai sena
4: Deita que na kon nampan tare puon nai kai suwa ni mewa akia wawa to wana wawa taporo ni mewa isuwa ni mewa akia wawa to wana taporo no wani mewa isuwa ni meawa akia wawatowa na tenuwa awa ni meawa onuwa tenuwa akia taporo wawa taporo towa na onuwa na wanda makuri ibugimi ka enche ono nraina me Christmas reita kina kon DBK Christmas nte nampa isuwa ni meawa tenuwa wanuwa towa na tenuwa awa ni meawa sugure inape ni busmaiko na ropi si pairiki oironton Christmas onkani ka eno onnape atauroi na pere agents na miyepa makuru nako ipukin puokami Sagsingaya, me kamkona na pen email na kunte email address devbank@dbk.com.ki.
0: Kamrava o panan de board management o staff in DBK in katikiroiko, nkoi tener ko yamuam loan, onko enape are enakirike mapuham demantai.

Aruneka khawa ni sibaga ya insinia. Ibuki na bera kiri bas. Afi na wuta kiri bas. Patebe erga ibana. Ziyo anabi ayo. Yeah man. Yeah man.

0: ay wala man tokin na nakatanwa tati mise as na itawroy na kung tapanin kanwan amkongra epay ay kadi
1: sipunan na ay piyo punan de karagesa tira di pinatibuyi na pabun na rabani ka nga oh ngayon ako may men nung ora ito o makari ay nakay mamuan na o yaro kong ka nariti ay iba ngayon na punta ka
2: yan ako ay nanginimayan ni ay nanon tiyaka
1: yan ako ay yan ako ay yan ako may kay ay sensuan nga nakay bugin si IP. Nakaya ka. Ayoko na. Ayun mga anak. Ayoko na. Ayan ako neta ka. Ayan ako neta ka. Isa ang nga yeyo. Sino ko pari ay tiyay. Ayan ako may ba na rin. Ayan ako may yo. Iswaswa mo na tira rin. Kaya kams na. Mga na po kay. Ayan na kape niya wong. Ay sa akin rin.
2: Sige, shout.
1: Ayan nga rin tabuhin na. Ay mga bundo ko nungutan namin na tuwa na rin. Natete, tuwa na rin. Muna nin na ibi. Ari si Pupay, dos ka pa niya wabuwa o si Kesa al tibuwa. O nga yung mga muna sinang ko nain na kumain nung ora. Magin, isa na kaya po na po kaya. Ako po na tari kami na nabe ang mga tangira tibuwa o na Kesa al tibuwa o na Pupay ni wabuwa. Ngayon ay raw ka magin ni ka. Ay ringin yan kaya ka. Sina ko ay rin iya Pupay. Iya tutong iya rin na lakoy.
2: Ano nang kaya po ba ito ay penin na kaya na yan nakakuha kiki?
1: Yan na yan nakakuha kiki?
2: Ito wa po ta ni may sinari.
1: Yan na yan may tigimbite, ina ni gimbite, mes, wab na ni may po. May sinlo anakabene ni po, anara, putan na nakupay nila. Ito buwa ruwabi may suwa ito.
2: O yan mga cash out, ito buwa.
1: Yan mga cash out, ito buwa.
2: Cash out, ito buwa.
1: Eh yan nga ka ni, inanon na natay narita ko na cash out, ito buwa. Ayo sangai. Tani ngai pun nana ni mana makan Korea. Ibu kita nak biar nuan lagi. Kan Korea mana ikai am am makan senam bangai masuk ni. Bunda sini dia makan senam be. Ia ia kan aku dia makan senam. Ayah nana nak pun nana ka. Kan dek ibu tol pun dek itu itu rendah pun nak pun nana. Ayah mana? Mana yang nana? Ayok. Oh ya na ayah sah kan amount cari. Ida gua. Tini gua. Ay tinibwa tinibimo arito mo na bina kapeni ang buko po Reuters o tibwa ruwag may suwa ni mabu roya na may kanga iso ay kuro wabwa ng buba ay siwa ni mabu kaya uriya kotawa kotawa are yari buwa ni mabu kakaya na yayampay yako nan nanaw pa yung nigiran nanaw pa yag may yabuni gusta na mamme na baka na yeng kikirita atin namin kapun kesaw tari ang maya. Ariyo. Yo ko itini po teni bi mo no. Di yo ko ka toka na mena ana tare po ni anta ka. Ya dara na ma, ni sa ki ai tini po. Ai tini po ri tini po ni no wa ri. Tini bi mo no wa ra ka na. Na mai sa.
2: Ka wa ni ri kin ni ngai.
1: Ma ni mo na.
2: Ta ka no pong. Ai inga pong ki ta ai pa ka na.
3: Bye.
1: Ro an dai ni ma de no bal na.
2: Pakan tayo ito ka ano po?
1: Dadyari, minimew ko na kung minimew. Gani, nangandaytay na ariyasa ni Kesa. Ariyasa nikira na maam. Ariyasa na ipiya, nikira na ba yari ako gusto. O niya ako na koy, na nakunta wari ko. Yan ako na mga mga. Yan ako may na nikira telepon ipa. O yan na telepon din na ito. Isusuwa min na namin ari.
2: Prokulita na ito.
1: Eh ang ari o ake si tebu na ro te venting process na nun na namin na dari ko mi yon ko ni ka kayan ana connection ni mga nani ka nga yon nga iri din na met tare po na ari bugin geri san box le te bayare sa mga kain din na on the store geri kay yan ang katay be
3: ito ang taka
1: eh bayab na taka ka be nang katay be ta.
3: Ya,
1: kung ngayon nang taka ka rin, yan nang taka ka niyan, minabigin kaya rin, ito po yan nang taka ka, kaya may kika, tatani nga niya, may sila. Hanang men niyan, tatani nga. Doon naman niya, inabon ka niya, kaya nang men, titi, mga ngayon, taka-taka, sinano ko, nga rin, so yun niya, mensa. Ngayon rin, ito po yan nang taka. Nanon, minuminura ni kakakaya na, anak ako. O yakap, yan may ngungo, yay, dito pa na rin, may ngungo, may kakangay, nako nang laki. Tira, tira niya, antay niya, tete. Sak, sabi ti camera. Ah, ti camera. May tanong ko ba itara ti camera. Ngayon, toya ka rin na nakirasin. May muri ako.
2: Ah, kini orang di kanga itu yang kena kita kamera, ya kerana dia ni bukan orang dalam keras.
1: Ayo ni kita mangai. Ah, ayah. Kan ini nanun nanti tosisan dia kena kita kamera hari, ya kata dia mari mana. Ini nanun di tadi nanti kita jauhin mana tarik. Jauhin mana tarik pun naya.
2: Mauri, ayah senang pun nak was. Kini mana katewa? Desa kiri. Desa
1: pulsa. Ini mana katewa? Oh, emang kan? Ya kan? Kan darun tau pa ya? Tapi setan ni ngah, kan? Setan ni ngah nakon. Setan ni ngah.
2: Esok
1: iru kominan
2: naya. Tengah,
1: minyak kan cina. So iko si minat tetarepo. Oh, ngah.
2: Si kau ngah minyak sen posted. Ya ya sen nak oya nak ya mino awman ya. Jadi kemana nuan?
1: Iya.
2: Di tuan nuan ngah berarti awam tanah kaki.
1: Ani yang naya ya kan. Mana, anak bukan ni ya? Mai mengajar cerau hari, cerau. Utami mana cerai seni cai nai, cakir orang.
2: Anak mana anak tipis, tapi siapa yang kata ni? Eh, orang lain nak nuang aja, pakai dia punci awam. Tanah bukan aja dia, dia bukan punci orang awam. Ia tahu apa kita.
1: Ya nai tipis tahu hari, ya mana yang tak kau ni? Kami nak mengerjakan dan apa ibu kan yang wasina kau ya wasina kau. Orang ayang kami nak mengamina tipisina. Orang ayra, ngai nana minum ni yang wa takkan dan apa ibu karukai. Ya biri nak nana nana raisin pukai muda kini yang aku.
2: Ina nak?
1: Iyang kiro nana kau ngai ro kita taningari nak utabu. Iyang biar hari nai nari nanti pasin san nari.
2: Mai bukit.
1: Iyang. Kau yang nak mengajar ini anak rais, ni tara mana bukan anak bos, di mana ni kas bos lagi? Ya bun nunda kita kas bos, mana anak rais? Oh my,
2: mana kan ni?
1: Oh my,
2: macam kira kan nama bun nuf, ya kira hari bayar kau kaya kawan kita rani kira si wanwan ni mabui,
1: pasi anak kesal tadi sekarang aku setiap buat ini mabui. Tu buat orang itu nabi mohon buat dari yang Iran mas, masih wanita ni aku biasa nak. Masa aku sesi yang anda nari, tu buat nabi aku.
2: Bagai kau lagi nanti Iran, ya kita kan dengan apa nak, kita kan pun nak nampak nampak terapun nawaran.
1: Kita waktu ini sehari, ayat tu kan orang orang nanti Facebook. Oh, ngaji lagi tu kan, kau pun tinggal itu anda tak. Ari iru kena restu ay lawan minisinan nak. Setabu senang tak?
2: Dia senang nak okay.
1: Senora dobre fara ya kalau pun. Pun setabu naya mari mesti amount cakap koro. Oke. Nam aran dia amount. Negeri. Oke amount ya. Ya kau koro oke ref setabu.
2: Subu.
1: Oh subu. Ya setabu kita ni nampak orang ke sungari. Mana nampar yang ni lah. Senang aku ne. Ya kini ada ke awak stop sahaja.
2: Oh ya sen nak kami ni nak kita kan jenis bubu. Angkir kau mengak kau kata kampus aku bubu sih bayar nasi.
1: Iya. Kangai sih kalau kau bos bayar bubu sih itu mari ruk na ustuari nenek kini nari ruk.
2: Ada pun dengan ayah ada pun doa nenek.
1: Iya. Ada mohon ruk na ustuari ruk na bubu sih cahibi cebuain cahibi.
2: Asih cebuain nanti.
1: Asih cebuain nanti tara. Angkir ruk bubu na. Oh ya ya ruk na. Nenek sih lah nak kata ni awak buat tara. Anak saya sahaja cebuwa. Nasa bubu siya ba anak tayo yan dari. Suwang niya rin ki, kung na naginu ko bakwera, puro ko na usto. Ang kotaya pa rin ki, puro ko nito, yaw yaw kamera, yan na usto. Ngayon rin, yakinayin kami, may yawusin kami, baka makawagi yaw pa ako, meron na ukesaw.
2: Kaya te wayan de itali ki, te kwa taanap ay naomel tayo, kaya kung nanuang ay yan, kaya rotuan niya ba?
1: Yakinayin kami, nakamatay ako, makawagaw pa ako, rakamakasin ako, ne, amikesaw, darasanganin kami. Kita nak ni kau kiri, kau mina kau mungkin nak, kau kau naipi nak kau awak kau cari sendiri lagi. Sabu busing kau mida ya. Kau kau nak kembali, kau nak kita tanya ni roya bosan.
2: Tuan ni kau kau ni.
1: Ada kau kau kiri kiri ni, kau kau tu awak yang kiri.
2: Awak kau kau karawan ni, kau kau kiri roya ini pun nak kau ya kiri besar kiri.
1: Besar kiri tu, ya tu kau ni kita ni.
0: Ay wala men tokin numero 1 ne ya karu koira ne peroi na kon tokina kanwan nam kongora pai kari ki ntata iri kayo Ewara, ekana nukawa kita wa kaya yo kaya wa yo pun sakit dikian teki di pesta apa koraya. Mayari pun nana bubu si, ama nakamu nana nuam kau ngurai pai kari. Patai kau koraya kakin nana nuaya kakei kai, kai pun nane sakit dikian ni kuawa teki di pesta. Ngkoi yari tau kau yang wana peke tau kau sana peni karawa te wa kaya yo. Karawa yang waya, pa e sama kuria koraya yo kaya. Karawa kasene ya pa e sama kuria koraya yo kaya. Kwasani buka kini itera ay kakakakoro narun pusmayakin ang bubusi. Awayan niya po na kukaroya na koyay. Kita ko perang ini kahit wake. Kaya punta ka nga nga na koyay ng tatap menira na. Karawa yang waya o karawa taraya pa nganas karawa di wake yu awawara yay na ke asan narura pa iya ni kanipo kira. Asan tangin nanwa nga pa na nanun mariko bubusi kanipo kam kay kukay nanwa te cash. Kukay nanwa karikyakin nampay menti IP. Ang anak wa karoya sagi ang anak ita ko perang ini kairuan ngayari sa tey ani yang waya pa ewarang anak sa karoya away may kain na peri akaro koy dan peroy na kunto kina kanwan nam kongura epa ye kari kinta tayo dikayo uri nga bena mga kiri kuna pea kanwan nam kongura epa ye kari ki na kontay na peri yo na kontay dikinti nga pong rom di karesan roon iwan kapapunga kanwan wan am kongura epa ye kari kinta tayo dikayo puni nga ina pe eri na tatiri pe atyos kurara parikipin nam tay. Tikirai ni kita nam tadi kayu, meturai asa pomo ke. Okay?

0: Engineering Day ayo po insinya kin ko na ni kinadi te bise Engineering Day hoylay
1: kwatanya aning to roy to pota kinamakuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kita mise ke te pota kinamakuri ari eta me makurian karikira ki hati metuan korakora ke mise nikorawa anabukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinya ke pol mise Engineering Day.
0: Ay, makuri ni siquiera aquí, cora, aquí a creer que aquí mental. ¡Hieman!
1: Kampana kia mena yani mise pun PUB, KHS, BBU, COIL, or projects kia kinaki naraya e PMUs.
2: Au, ringa pa, kopi na nilawa pangin tala makaina asun. Awaan ne titay, arin ang karawakin kan ne tipu kameru. Pupura arin ang karawakin tipu Eric Square, ipukin kungan na yapong insinya. Taita para ayo titay e kakawak, ipukin buto kakia aray insinya. Aki ngaya, aki anay mga tauro ay tabi-tabi kakapira kinibas, ilanon na takaw ay kapo.
1: No, kwata yung erang ini kokongura, ani ka kameta ko kanwan na yapong insinya.
2: Eng, tunga na naibu ko na nakano at emisya na nakaroon yung dadayan na ponte kapo iru yaririn ako. Numuan na iru yadayan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ikatanang senior secondary school. Ayo, erang kokongura, ani ka kameta ko, aron na yakapo iru yakay. What bang bang!
1: O, sexy na yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. E, misi, nronak iru ya ana SOEs, owe contractors yan misi, may na project. Kaya mena yana origi ipon busmaya kia ometa nakon na services mise me ana eso wiso projector ina koroyan tatayan
0: ayari kabaga rin kami pa yakakawa kaya yun ingi kaputan namda bakal na kunan no na ana service kaputa kini makuli at mise arin at tauruhan ni koroyan na punta tayan yakakawa kibu kimi ayo pa laki yuk yuk siya yun itay no na kanuan wa tamise mena eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natererua, amboda kina makuri, kotangira ki, ad mise, awana project, ati amina na dayana, aika akakao ki iroon te bodan namata.
1: Ninga ino te dayane, awai na puwa ki ya.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayaw mong insinya kiti mise Engineering Day. Epo ni pakaroy de pong wabu yung naninawa na kung wabu yung nonawa soon. Wawa ka nga wabu yung nonawa. Igay na mukameruwag yay. De Bairik Square. Ani metakwagin na gina ng telaksyoning na na page PBA. Ani pun na na page lang kiti mise. Ayaw ang tayo tapos ang nam tang kiyero kumera yung antarawa. Roman de Bairik Square. Kiyero kumera siya rako na kilibas. Ayaw ang tayo. Metakwagin na ng social media. Paan na titay? Ani na kere-tere yay. Aro ni kakawag ni sibang ay insinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na wuta. Kinibas. Patiyab na ero kay Dana. Diyan na dayo. Yaman! Yaman man!

0: Melody, Melody. We're gonna do that cha-cha dance.
1: Tiene la mukha niya mabungin na kabusig, Roy. Ako pa tayo patira.
2: Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Yagugunay na lang na nakampana ay one-stop shipping agency. Di na lang na na-sponsor ay Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koi kong kwa detay na ini, ari yay na lang nikanira na kabusig, Roy, apa mekiribes. Di na wakita ka pehera ng tipong ay, ikaroko wapi mo anuwa nsun, wawa tiyanga wapi mo anuwa. Awa ikay ka ni pehere, ay kakay na nwa kipa kona ili.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ini ASN ira taka po sikiroy. Omen san tawa tayo kan kay.
1: Oh, ay taka pene. Una rin ni merun roy. Omen taw roy ni iri ana wagi ni kapene taka po sikiroy.
3: Iyan po ye, away kay pahaya ka kay nan wagi buki ni kapene naram.
1: The one up on the national ID card get the passport prior data get the birth certificate.
3: Wawa, the medical clearance.
1: Away taka tenua arepon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata o rita kime nakita peyan tapo itay. Jopi rita kime Agnes Twin na na email at om@hobi.gov.ki kinda tarapon. Isuwa ni mewa kia huwa tawana tawana wanua tenua. Ke isuwa ni mewa kia huwa tawana tawana tenua ruwewa. Ke isuwa ni mewa kia huwa tawana tawana awa tawana. O isuwa tenua kia ni mewa onowa ni mewa isuwa.
3: MTCIC, pesa nga yari pupu yonde email address at pieribubuheadscommerce.gov.ki Kitariponia, tinampa, e isuwa ni mewa tawana, wawa ono wa tewana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa tawana, wawa ono wa tewana ni mewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tawana, waiwa, waiwa, awa.
1: Awai te one stop, na kone katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente taripon.
3: E isuwa ni mewa tawana, wawa ono wa, wawa wawa wawa ke isuwa tenua kia ni mewa tenua wawa wanua tewana.

0: 한나의 나님의 우리. 지분들이 돈에 반타우로 인가르고 지위라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 맴에드는 놈 미칸농웅으로 아오니마타쿠니 파이카리피 나빠 매기리베스 전하베 아오이
1: 티피티피키 본티비베 테로나 Papunzi am screen and a tauroi no mengam. Posika pahate pupata tarai pukin karuanam TV. Ahokonana pe nori bai kari kin na pe mei. Tipitipiki o tion nabe.
0: Saksinga yame am tianu akiruan TV. E punti matone pe nakapataku kun kanuan nanausin tigiripas. Are kakoroki. Nongorokon na pe mei. Tipitipiki o tion nata. E pundai sina kunatan kain tainari. Itirani suwan tamon tairiki. O tiauroan de tairiki. Tiawa suwan tamon ngapung. Tipime wuan tawano awai tiawa awan.
1: Aurina, ngai e wahan dungan na kapi me suani no me tape me kiripes. Awam kiri wan TV e ne mengaroni ko ne pente tayan ne nikong uraiko. Oni kame taku ko ni pai e kariki. Ni kanwan na program to ko mete ni kai no me ta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi ne pene busimai. Ami katano wata aki ina kuna nungurai ake oni me taku kina ki yonte TV na koi e te botan no me ta.
1: Onkoe ere kokaina no tere vere venam potaki, si tauroi ne peni koroi ana kon nere kotangiria, ne puna e ne teroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs, si tauroi ne pen live ni potaki, e pupura nika se wataki ame takua kinana, i on de kiriwan TV o de social media.
1: Uringa riki, are meni kapakaan pon karukwan nam TV yan wenga me te pupua te tara, o yariki ne pen akoim te VIP ke te pakanipu ibuki nam popa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, ni meuwa taporo akea, ni meuwa wawwa. Le itaki merongonongwa ikapuu, ipun katamearua, amateta yon paye kariki, on kamingaroiko ni katoapung. Men, kiriwan, tini.

Ah, kupen te meto nongora yon parani meuri FM 89.9 na wante te tairi kayo. Ah, amta ikai apa ni puro ay wanu ake sinang tauroy. Ni wa kina kanwan nongora me am katanwa ta kia tangira kina koya ibukin kanwan nam tairi kayo ibukin temuan rang. Ah, takatikero ay nakon sipeta tatau na nakatenuan diriki. Are yakuro roin tepong ngay, ay wanuan suon wo watanga wabi. Me onowa. Ena iri anna, anakakapaya me anakaroiroi, hasuara titenimen temenna, me anakakawakin ni meria inanundikirakena. Sibubusi ba kamakatanga kunana nanamuandiriki. Anne meiro wia amkoraki, yon ampo me panreepe o pangantebure. Pairiki on deitaki, me anakoraki yon tseapnoth. Owa yote kunariatangiraki, pa iri an. Takatanwata ni katikiro ayayyo.

0: Engineering Day ke aya bo insinia ke el kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana kameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya bo insinia ke pun mise Engineering Day
0: Ay, makul ni si kereki, ba, kora kora, akia kereki akimen tay. Hiaman!
1: Kampan na kia amin ayan mise pun PUB, teachers, BBU, COE, o projects, kia kinaki na raya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kopi na rin awa pangin tala makain na yasun. Awaan niti tay, arin ang karawakin kan na tibu kameru, pupura arin ang karawakin tibu Eric Square, ipukin kungan na yapong insinya, arin ang mew rin na nun panahan kiribas, or nanon de live streaming. Taita para ayo te taye kakao. Ibu kini buto katia arain sinia. Aki ngaya. Aki ane mga tauroy. Tapi tapi katera kini bes. Nanon de takao. Ay kapo. Ay kapo.

0: Patay, ang ini ko kong mura. O, ni kakamita ko kanwan na yapong hinsin niya.
1: Eng, tungkol na ibu ko na nakanoot eh, misi, ala nakaroon yan dito yan, napunti ka po, iluya rin ako. Numuon na iluya na yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na kita, ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongura, o, ni kakamita ko, aron na yakabu rin iya kayo. What bang bang?
0: O, sexy nga eh, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot eh, mother ministry, eh, misi, nrona kiro ya ana eh, so wis, o, way contractors, yan misi, may na project sa kya mena yan. Origi, ay po nupismaya kia o meta, na kon na na services misi me ana eso wiso project rin ako royan dito yan.
1: Ay yari pa kaya rin kami, pa yakakawa kaya yun yung ito pong tanam na pakam na po na, nora na service, kapote ka na makuri at misi, ala na tauruan ni koroyan ako dito yan. Yakakawa kaya po kimi yayo, pa lakiyok yuk, siya yun ito ay nora kanuan wa, the misi, man eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarerua, amboda kina makuri, ako tangira ki, and miss it. Awana project, ati amina na dayana, ay ka akakao ki roong taboda namata.
0: Nga ino da dayan, awai na puwa kiya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insin niya kiti misi engineering day. E po nipakaroid na pong wabuy na ninawa na kong wabuy na nawa soon. Wawat nga wabuy na nawa. Igay na mga merwagi ay dabayrig skwela. Ano na takwa kinagin na ng deluxe training na na page PBA. Ano pong na page na natin misi. Ayaw ang day tapos ang nam tang kiyero ko mera yung tarawa. Rokan dabayrig skwela. Kiyero ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang day. Matakwa rin ng social media. Pahandit itay. Ano na nagtere-tere yay. Aro ni kakawag ng sumaka yan si niya. Ibukin na pala kilibas. At niya na muta. Kilibas. Patiyempe, ero kay Bama. Hindi ako nagayo. Yaman! Yaman man!

Kupenti me tuan roro na yon panan meo ri FM 89.9 na wante tayri kei. Omta inka I wapu iro ay timinis na kon dwai wa. Na teme tuan rei tano kanon nong ram, am katan wata ki a tangira ki na kuya e bukin taka uon raun te bukin nong ram te tayri kei. Taka teke roi na kon sipeta tatau na nakatenuan diriki. Hari yakur roi depongai ai wanu wan sun wo watanga wapi maono wa ena irianna anaka kapai me anaka roi roi aswara ati teni men temen me anaka kawakin ni meria inanon dikira kena sibubusi ba kama katanga tekuna kunana nana moniriki awane meiro wia ana awane meiro wia mkoraki yon ampo Me pande epe, o pangantepuri pairiki on deitaki me anakuraki on tsepnoth.

0: con la mayor hay que ir a uno porque no ahora me quedas en catorro aquí menos en algún lugar que ir a uno para ni querer pensar no haría que no coye ir a un ayer y nada tiene para dios me dije te pega vaya no ir a no nacim de ministro y porque te puedo aquí porque ya hay ni terror ni quiera que te haga roba camino ya root cross coincing oye te ven a con que ir pes pangaya en la caravana que hay te que te pide a wow one micronesian games ya que hay na que nacim de ministro ane ir a un de micronesian games association que te mga president Presidents kau sute maki, atau MGA sakuropoki, rota onorio, atau ribeta pirita. Ari yang ane pernah bodo kan akon anak campaign kiri pesan, ni mende takakaro edepiri. Apun dina nuwak kita yang terpakai iroya apa yang tanggiri apa, enakarawa kita pergi ke Micronesian Games, iroya tanikai diri mende rapatan takakaro, nampen nako te Micronesia. Imin nongra ayak nanti yang kaparapara me iroya apa yang kani, atau katipen aku kiri pes pangaya. Ana poa ki yei teka te pui mea wawa ni Micronesian Games. Pon naua apea ke akarina ya kawasena noi bukin tau roi na peia ni konani pusmai te takakaruane are ena karawaki ni wawa tengate ni pui Bajuk, Saipan, Palau awai kiripes. Meia nanga puta arana Saipan ke erangi ni korakora rotakina imiin orianan tiangi puaka e te shuba taifun sin laku nepiri wawa tenga wopi mea onoa. O yese kupasi tenu mga apea Ipukin unaya kina wawa tenga tene pui Micronesian Games. Eta kona perestens MGC, Joey Milanta pa erangini ka wana no noran maisia ape kia rangin tauroi ni pusmaya on tangiria pa ena karawagi te takakaruan ni yabeya. Yus nana rungurungu terapata e Talk This Without Potus, ade eva kingai ni karawana ipubuo ki onna peyang, pa yasan roko itapun tepike primary school ane makuri mekain te kawa ane. Te potaki ibukin te meuri akatoki oraki ne potaki me te potaki de irei ibukin waki ne kata meruwa nakon karo kuanteran emen on tere irei an. Eta ku Talk This Without Potus pa ena waki e esim ni karoi kata meruwa ika warereki me erangi ni kakavaki ni kataia ni kata meruwa itapo ibukin ni kakavaki na nospaspan teran tere irei an. Anapu ni karoi me tantaya ni manipan te kakavan de irei an en tutoku arokon te pereka yei Ani kata meruwa itera ikakakawa ki ibukin te karau. Naru nipusiroi nipusin teran ni karau. Ani kanimaki temua nipaibu arena rau miyanti pereka. Anakarawa ki kainikawawa okapo wakinta ya nipaibu aki anatome ipaibu ari edini ya ite karau o te paibu ari yosinako ya iteran. Ingenki warerike makuri ya ikai meyaka kwa watera pata ane pa inakunani karike ipitake ikabubura. Onta meruwa ibukini menun teran. O teme tuana pa inate tauroin taina ko ipuki ya teang tere idei o taani makuri inte kaavan de idei yaane. Inte kani mebong te wiki enako o awaaki taani makuri inte potakin de idei ni karawa te wana kanuan te racing tapa initiative pare te wana meipua kona ponterian na ni kamerurung. O wari eirakina pe kanuan te waake ane ni kamerurung idon te ministan te potakin de idei erua te kite kaiara. E waake terian na ane mennane tukwata te potakin de idei. Ani katokin na nopis the examination and assessment unit imain ayame ngo kirikati te wakini kamerurung ei e poni ikosiye ni kapene tani makuri ni potoka te wakini kamerurung ipukin rapataiya awaye yamo awaite waye ni kariketa ina nte tapone makuri e karawaki deriana anne mete potoni yamo e mentara ruani merurung ida te pon ei o ina kata meruai kanoan tai ai kana roko ipuki arate ei o kaini kiripes Eta kuri kita bota kin dei dei pa te waki are akaroi apo ni kota ni kakawa kin karawan anua ni meu ai ka akamerurung. O ni kakua wana pe pa te bota kin ni makuri e merurung kaina. E na kona ni koroi spangana ni puto ka te waki dei dei. O ni karike ipita ke ikata merua ipukin dikira ke ni kiripes na kontai ai ka naro. O ni ita nungora am rongrongon na pente vete peke. A te meton kaini katapanina ai ya makuri ni kakaya Brisbane yoni PC ni kainis me pukinan Ayi wawaki Brisbane awana tanga ni puaka tepe ayu pa yei rekereke ia. Me tinna ko ani te wana te mayenga ari erika me tinte mende te maani. Yesa te potaki ni Brisbane ni ka mea toa ante ekinna pa ena te ime toa ndeise na ko ya kakaya ni kainis me tinte maani ayu. Esa ki asu ose tene pui ana didiki ni meu opo ni kain kinua. Te geisin te mete ayu aipun te kawawan tai ndiki yon supa. Imiin tinna ko ani te mayenga iruya Brisbane o kain te tanga ni puaka. Ia makuri ni kakai Brisbane o kain te tanga ni puaka yu yesa ni karekia na pete mende te mane e John Vakalis ari ikinaki pa aya metanu I dandrak e ipesi rekerekena me waki ni kamengo o iriposina ki ni mete inanoin kawakina na ilong te tanga ni puaka ntepu imeisu wane peri asa si ipon te varekeno e ipupura Ni pepe sandro ko imetanuin depe imeyakin Manus Island yon Papua New Guinea. Asta sip wai kai ni brokini manangan tayo ni pos andro si mamanangay itipotan name tayo taarin tatapuwa yu. Ita ko disatein ko yon Manus Aaron Kinait patika bene ni pubura ay rabi pene tenu wate kilomita ni mewate kilomita apakina orieta na ekani ya ni mewate mita. Ita ko te wayo pa ay mga pun te karina ni kanga nga te wana yung kay ay mga saati te tsunami o ay mga pun te pa ito wana. Inge nani o asa na pa asipu ay kay ntoni yan ako tayanda kay o siringi iika o merin tari tapi uwa. Ari anako na rota aron te marake o mamanangan ni kay puke. Hindi tan nung ram rongrong na penno anape. Ikaan niya tinipupu o nung aun o metake atawaki o nanaki metimetua iroya kain te Boko Haram menna ye tabukain te Muslim yon Nigeria inanoni mes asan kaini kaino meta ki mende tabu ari atawa ki ai nso na komete gawa apes koko koron te rongorongo inanoni kaino meta ki ya kora kei kai mete yakin na te tanga ni puwa kai kei pa akarawa anakakae ni karate inanon irawa te wiki awari yakato una ko yana pe kain te kurupu ayo meta ko te kurupu de Pono South Youth Initiative pa eterunga na pe kaino me ta ki eta anta wi ya mete metoa ai ka mai sia abu ko tanga ni meone men ana ki ya a mete mete metoa erikin kai pa te wana te wa ki pa ina ki on nai chiu ya ina nun ti di ki ai ka mai ingen ki eta bua ki ante tua me e pon te metoa ndi di ki e di po sena ki pa yesa na pe mai mai na ire ya ta ina ina teri dei erion wa bu bua mai sia ndi di ki wo wa tanga te pui mewa a ruanga un mente mai sa yo e te metoa antoi mente ki ra pataia Tani ki moa kei kai, yei aki anaki ibuki nuwakin tangako, yei aki ari ki patani makuri, o yei nape aki akapunga naki rapataia mea mea wia ibuki nuwaki ni karipu poom. Oko punti meto nungora anako ni panani kiripes, akande mua tokin rongorongo ibuki nungora am, aki asari kini katawrawaki, menna naru ni karikurungo nungo panani kiripes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. Please.
2: Now it's time to give us in heaven. We are not going to get it. Okay, I'm going to get it. I'm going to get it.
3: Don't give
2: up. Then, if we were to be going to me, but yeah, you're not going to go. I know she's not going to be. I need to get in the company pen in the pen here. Te katamu mane yo, e kaini se me poutokan na mi tarina na akakini karikira kenako, are kamkona ni koroi men tapuni peini, o ni karike sense me yei.
4: Te katamu mane yo, e purikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. E te katamu mane, ibukin karikira ken ayo konapai aini, are ena tauroi ni waki, men towana sura interirikia yo, awe, awe.
5: Can make you strong, breathe a little.
4: Kioina pa ya pon si bawaki ta katang mane yo oy kukure TV gain katano ta patenga un mo mani men aine kana kona ne puoka ki yon na pemakoron ki ribes ne kaputa ibukin si usi o PTC kaha anga un mo ndata ya yo poka ki me ari mina ena kona andre ke muin to wana te ri ki ne ri ke ri ke metameron ai ya kapaka paka aketenga un mani men ki anga un
2: ai kai do ro ta pe waika kamnari ai na tai bugin din na kwan anak tangguh mana di DBK akan aku ro on pulih deh. Tuana, temai si anak kuna naku pun tuana tengah awayo ada kuna pun nanganaki. Wowa, ainai ka akan tahu kita anak kuna nin naku tak tangguh mana yo. Anaria ini paka ayah diri kita merenang tipi mewanu anak kuna mebi meruawa teririk. Tenua, mainin terung na yo pun wowa teririk. Awa, tepaka pun si ini mewa tak tahu buat nak tua teririk. Awan mewa, tepaka paka ikat tua. Nama kaina ndemais en nimebui de tara
4: bai aika na kaina nwaki ngana akia atem ke am kain tabui o ekukure tp kente kinna pa kau bai meka arapata narun tere perte pos o ekaya nako akia nako ko waki pa meu tp ge ye ginai pa ye kanne o wan ko nan te pa am kapomi ngami ye ne ke ye mi certificate ya sande ke nana training tp ge kaire na mi popusi pa ekina tp ge o henarang ni pai si po hami me ye amre tani popusi ni kainas nam kari kira ke Aku khawatir pokok pun ini nanti makor ada kupu-pusi ye yang kata ngomane. The ID card esway penataena. Kipepan nampung ini pun. Awai the loan application fee. Eh wapi the tarama isna.
6: Dita kena kon nampan tarapuan naik isuan ni mewa kia wawa tuwana wawa tapor ni mewa. Isuan ni mewa kia wawa tuwana tapor ono wani mewa. isuwa ni meawa akia wo wato wana tenuwa awa ni meawa o onuwa tenuwa akia taporo wowa taporo to wana onuwa na vande makuri ibugimi ka enje onon raina na Christmas deita ki na kon DBK Christmas nte nampa isuwa ni meawa tenuwa wanuwa to wana tenuwa awa ni meawa so ugure ina pene busmai ko naropi si pairiki o irunton Christmas onkani ka ino onnape ata uroina tere agents na miya pa makuro nako ipukin po kami Tagisi ngaya, me kamkona na pen email na kunte email address at devbank@dbk.com.ki.
4: Kamrapa o panan deport management o staff ng DBK ni katikiroy ko, ang koy tiyanero ko yang wam loan, ang koy na pen are inakirike mapuwa kam demantay.

Meni min nongram ni kunam tokoranan me iron ni yakines tangini pahin katangtang. Ya karo koiro roi narata in te entitairi kayo, tepi me ruwai wat minis si min ruwai wo. Na rei tana ungana kanuan nongram me am katanuata tepu pusi in katiki roi, hari ya tangira kinakona ipukin nongram tetairi kiai. Takatiki roi na konsipeta tatau na nakatenu wan diriki hari ya pakara roi. Ke ia kororoa in te pongei, e wanungan suun go watenga wapui me onaua. E na iri anna anakakapaia me anakoroa irei aswara, e te teni men te menna. Me anakakawakin ni meria inanon dikirakena. Sibubusi pa kamakatanga kunana nanamuan didiki. Hau ane me irowia anakoraki, yoan ampo me paandreepe. O pangan tepure pairiki on deitaki me anakoraki yon tsep not. Hawa yo tekunari atangiraki pa irian te katanwatan katikiroa yayo.

0: sa business, ah, punong ko eh. Arikong mo rin tayo yun. Kutang niya ba na katukahat ito wikiraan ng store? Kaya ko yari kung mura na bandita ngayon. Kutang niya ba na po nyikira kaya wikiraan na taruan ng mouse? El Cameo Ramanet! Yeah! Ang kaya ko kapo ko na, tinabi ako wapo, uri na ng daliri. Kutang niya ba na sindi na gila ko ng meri? Ang wikiraan niya po noro ko na bandita katuwa wiki. Yeah, Ramanet!
1: Eng, data kina ko ng makitsing at bpa.org.ki kita rapon na ko ira na konti namba e ono wa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua ipukin po kam karikia mwakira oriki aipon nam kora kakia mega isina niko nikiripes hari na kona andiki pa ya bepa ni marabare ni kakaki po sumin ay ya makuri kora kora hari na pon kona na pemna nganaki the relax o the myung roi the vini vini roi o the yang roi o the raw na kien the stress.
0: Ganun nang pang pepa at uwira, ilang kakawak, pakukunala ba nori, tayyan mawa kaya post, di po kinamaguri, mayroon dito ang teka, mayroon yung business, na project, ay katilima to, nagkakatanong atak, ganun na ba ito uwira, ngayayo ilang kakawak, ibukim, sexy nga yan, ibukim yun na ba tani business, ito na ito na ba yun ng pepa ni kongura at uwira, toto kang tayyan na pakana po, nakakongura na rin, dungoro mo, ay karang kakawak, nimuan na nipon dungoro mo na para at ilibas, tipe-tipeke, away tiyon natin. Ringan, pati ako ni kong rato wakira. Kung singaya, ako na nangali ko tiya tayo pa iroy. Lanon makuri, lanon tayo ni pisinas, lanon dogoro mo ay kakakawak. On this roy, on kuwa roy.
1: Tayo maning anap eh, ari, kapuwakin na mukira ni po na si towa na tatara. Kuna ko na din ako nabay, ipo ako nara penin katiki roy. Ari, idro ni katua penin tina makaina. O ni katawawa ki kanwangana ikapun rangi. Ni meti roy, o ni buongana ibukin na musu.
0: Ati ako ni kong rato wakira, kuna naran na. Tisak ketemu, tisak kaniku, dan asal mati di bawah ada, akhirnya orang nak kau dah kaya. Wakera, wakera.

Sangari kepanara, orang kakai tau na kunar kampana etos in trading, kai esan nga, anak kanwa nga emon te meteroi, na koi mi ala kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori taki na kun marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwa tatya, dongorong ng kampana, ang kanako tau rao napang sponsana, ara wakira, kere taki yon nararampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na ni mewakia. Ke unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Dawan timaguri, ibukini pa niyong rongorona. Arapaw ng kami yal timaguri, tiroy, o tatapomo, niyora ni kapay.

Ko punti me tuan nongora yuan panani meuri FM 89.9 na wante na wante tayri kayo. Wante tayri kayo na reitano kanwan nongoram me kapinen nongoram te amkatan wata ngatikiro ay yari tangira kinakona ibkin nongoram te tayri kayay. Takatikiro ay nakon sipeta tatau na nakatenungan diriki. Hari yakuru roi ntepung ngai awanu wan sun wo watanga wapi me ono wo ina irian na anaka kapai ya me anaka roi roi haswara ati teni men temen na me anaka kawa kin ni me aria ina non diki rakena sibu busi pa kama katanga kunana na na mon diki o an me iro wi am koraki yon ampu me pandre pe o pangan tepure pairiki on dei taki me anaka koraki yon chap note Hawa yung kante kuna de mga tangira kinapepa irian de katanwatan katikiro ayayyo.

او ام تا انکای تی پی مر وای ور وای تی منیس نا کون تی پوینا کی نا ریتا خنون دکی اونرا م تا وان کان وان پون یب کین چاون نی کی پیسو پانا پ اری اس امن تی اوبسین تا وان کان وان پون می بیسو چاون نی کی پیسو پانا پ قری مت وان تیان کی کا تو تو وان قری مت وان تیان تی مری نن تای یوان چاون نی کی پیس A kauringa kita potan no ameta, pa anapahina te taratara roi. Tawani kan wani pungi pukin chaona ni kiripas soa pa anape. Hari, yaka tauro waki, wabui te minis imin awan te pakantai ay, te pungi ay, te mani pung wan wan sun wu watanga wabui. Me ono wan tauro ay nikapungan aki, nikarokuwa chawa ono wa, nakonti nga pung. Te pa yerike te imetua, nimena te parikon nang, ete ITCC, Imiangin jono ni kripes men rota te itiramyang o nuka idarikin nan o tenang paka at the trough emena ime yon te itiramayak o menu wata to wananginang o te bururu ni karau na kon tape wa makoron te itiramayaki o panape ibukin jono ni kripes tiang ya pipiti o ni metu atau me ime yo ni pirina te nuwa na kon te pi meni mewa te nots yakonan toka dimende nantai Tari ena roi o ni merepu. Ibuki ni makin o putaritari. Tarante tairiki ayo. Ena wananginang o ni karau e apuntau. Me ena rikirake riki dimi. Tarante ngapung ena wananginang o ni karau e apuntau ni tapu tapiawa. Ibuki ni merake ya peyang tarawa o amayana. Tarante tairiki ayo ena wananginang o ni karau e apuntau. Me ena rikirake riki dimi. Taran ni ngapung ina wananginang o ni kakarau. Ibuki ni kuria aranuka o api meme. Taran titairiki ayo ina wananginang o ni karau wea puntau me inarikirake dikirimi. Taran ni ngapung ina wananginang o ni kakarau. Ibuki ni taran no nous tapito wea piru o ni kunau. Taran titairiki ayo ina wananginang o ni karau wea puntau. Me inarikira kiriki timi. Taran ni ngapung ina wananginang o ni kakarau. Ibukin nonoto atamena o arorae. Taran te tairiki ayo ina wananginang o ni karau wea puntau ntapu tapewa. Taran ni ngapung inariringa si takarau wea pipiti ntapu tapewa. Ibukin ni pahanape tiang ea pipiti me imeyo ni pirina towana na kontepuina tenot. Tari inaroi taran te tairiki ayo. Ina wananginang tautana o ni karau e pipiti ntapu tapiawa. Taran ni ngapung ina wananginang o ni karau e puntau ntapu tapiawa. Kawain na makaina. Ia isipung inano. Katautawan tiara me tiyapus. Ya katautawagi tiyapusi. Tepi maono wateminis na kon tepi matawana ditairikeyo. Ndietana e wawatesmare akiani me watemita. O ni mga katautawa ki mea tiora. Tepi meruwa iwa teminis na kon ni mea wan takarangayna. Ndiyatana ea towana tismare akia. Awa akia temita. O ni mga katautawa ki mea teyapusi. Awa teminis na kon tepi mea towana na kon te ingapung. Ndiyatana ea wawa tismare towana awa temita. O ni mea ntikiripes meteorological service. Ke opsin tawan kanwan pung. May peso ibukin tiyono ni kiripes hawa panap.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangayin ka na ko promotion kaya au katanwata yohan tanan gilipes kukunan buwakay.
0: Ake angan na ikoy ko ito. Sireita gina ko na nasim marketing BBA. Au abon buwakon na ba. Nakon na reko kanta na ngayon.
1: Yeyem ka angan ni karawan ng promotion.
0: Ngatuan ko meti ko au. Natawa na iron marketing BBA. Siko na ando ko na liyam tanay. Ani karo am tane na kon na rekotang dia. Asi kuna na ni karo am skrip. Ina nan terenio. Zero. Are ka na yung urat po sa lanta. Ay ang bunyum tagina ka na na. Tangin ang promotion na rin nakala ko kina nun panahin kita. Kuna kuna na nando kon na mtabo. Ni kuriyay ang promotion na kon na da. Are ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya ene tangi roy. Ay man nila roy. Na kon te potan mama ka.
1: Reita kina ko ira na ranampa. Ono wa tenu wakia to wana ni me wakia. Iswa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at ppa.org.ki ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Kupen tei meto nong ora yon panani meuri FM 89.9 na wanda tairi kayu. Amta ingkai aipun si ni meawari kiti menis. Oenang po tepui naki. Puan roi tepui na nara tairi sina tauroi ni musirawai kan wanda tairi kayu ngayarin na. Na ngani ko kapenian wuguam. Kapenian nong ora kunam mari inakano kuroa kan wanda tairi kayu mekan.

Yanguia, de ministeri. Eta kwa nadea katisara pia kaute menna. Ye ya wameta ika akunani pitaki. Me angina aaki. Ika nanuka awaki, me ipuni kuwa uwa. Eta kuna pete sakuro karaki ya rangi na aaki ba. Enge nkana tipitaki inanunaki ya yarisiko na ntoka nikai anemiaka inanunumira. Me puni nanginya, arineye nikarike ya ngai ya nakon ya napisia. Ngayarete sisiraki ya ngai menkoi sinariye nike ya kaya ka ngai. Sirineye basi napitaki anemiaka nteka wai ya sataya ba teka penenda merua. Kisirineye basi natimetuwa nikorowa aripi ipiti anikamu yungarohi. Uringa, nkana aaki pipitaki pai, awana ponsiku, ntimetuwa naroyane. Nkana kutimetuwa nsuangu pa kuwa kikuna ntuka nikai ibukina pa ometa, o dimewei, iranginda kita meruwa ibukimu, awanya nkane dimewe na timetuwa niririku. Meo maria kuwa kila arawa kiyai, alikunaki ya teka kewe na kuna kuyai, ibukin dimewe ntuka nikai. Me akani ponna mdinerine. Teka anganga paangi ya ometa, aarineye nsiku animeaka nari amuhiroa iyai. Aikai poni baiga suponi kinai o natai inanoni meura. Aruarura, metei ni kawaira ariste imetua ni meaka inanona, te inaraiyamu ari yaokio kinape ibuke ni meura. Ingenge suponi natai bata wasakirangi ni kukure yu antoka ni kaiyei, me suponi meaku nape ni katai baiga apuu, ya naresta taia pasi nape ni pisi ipai tape uwa, akisirawa ni pisi inanoni meura. Nkana kukandroko na mtoko kenti toka ni kai, meni kukure inte meua re kukarika kina kaiyei, akitani ya romni kawai. Meo mai kakairua, awai kakari kia nangam, arekupuni kakari yoi buki nrawa mnipitaki. Ayo buki nangiru kani kapara ya rapura Yesu Kristo, ponsi ngeye teka vai, nto wani kawaina Yesu, wameni mmakuri, bako wanga nikukurei na kondare kwa kantari ngaya. Pusi yankai paina rinako inanoni meo, wamendiki patesta poye na kawaina no mnikapene, na kondareka ipuni kantari ngaya. Kari nangai, wani katuapung, awina punna kete pai ya kona mga kapaka yoi, Mesirikente kapaya enarikeirom. Yanguya, ndi minisei.

Mau rintai ngapung eh. Gaya tapi no tamaka. Anta benda kakak perempuan tain jemani ngapung ayo. Wasa kau ringa kita bayi tuan yang mantep pungan. Teuso. Teuso pun temuan uman dere. Temuan uman tap. Ah temuan kawa. Imain tin nak kaya hati ay inanun temuan dere. Awa pun dere ini yang mua mentemuina. Imain ayah kau nani kakawong nak kaya tan dere. Awa kakawong mua nak kaya ayah karo. Imain ay awata ni kanuan cion nape. Awa awata mua ni pahin kapeni. Nana enwa rumenta mwengaya. Ngayari nasusira kini kwantemoni ngapunga yu. Teaka kini enwa rumenta tera anyako karikirake inanunu mwengam. Te mwenga epeste mga ingai inanuna keiai tiota iai. Te mwenga epeste tiaki kapiroro inanuna keiai tiaro ndaitaki iai. Te mwenga ekorakora te karawa wata iai keiai te pautoka inanuna. Teusu e korakora, staki teusu e kororoi. Teusu e korakora, pun teusu e irineia, poena iei tereitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Njoan napen te pun ngei, merikiraken puon pai, kakuan me karavavatan te makuri, awai taa periki aika apes, oirangini bebe te irau ya karo, paana oe kuani kua. Ena pipit ina betia ki tautana kinnano. O ena peisi ina beti maninga panasira atataraira patira arora ne kaitara ya raka nganga. Nkana akia te mani awa atai atei. Nkana akauntia kakaru awa na mekinna atei. Miankane ako ataki te tangira awa punna ki konani maninga atei. Nte maninga apungei o ikaungain kami. Karo mesina aika kamwayan teka teka. Kengkwe tekaro ketisina. Aya ketuam meko kaikawa nasim nsinkwe. Ketoankwe ya kukarikira ke nasim inanunda miusu e maiskaina. Kataya anani mewa teminis nteponga yu. Wa kataya karawa reitakim me musu. Teka teka menasim. Wa suangia pa wara teraya na mekin. Ongora irona wa taisiribure yamwa. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira te paintangira ya pupura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, sipondine pendataia, paia yaratai nipontepia kini iranape iponi iroa. Te karo eves te rawawata kisi niponte kaanganga iroma, enapon konani kevia korakaina me rawawata maane, nakon muingana. Sipam kaanganga nakonda nikon mekina. Tataro na kanto wari nori ka nganganap. O di meto ay yamu me positive. Yakakawa kya takina. Pangkana ya intuwa kinikura-kura tekaro na na yamu awana na mekin. Awa te ay. Anapundikira kinapin na mekin na temuinga roi temeno o te kukure. Temuinga ya raw ekarikira kaya te ay ay ka aani mekina o inda yang konapay. Ate ay ay ka kura-kura menu konapay ay kay. Anakarikira kia te community e meureirei o ni korakora. O community isa ika meureirei me ni korakora ikai. Anakarikira kia o ni katia te ingapung e ta meruariki na kondiankai. Nte ingapung ei, o asarinia te tautana kinnono yon teun. Sakati metua te reita kia ta merua na kondia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Teusu sakisi yaratavo esimea kanna. Teusu ponte tavo harie mwani pumia ki meyei ti anuani meyo. Kamna tekiroi na mieponga iyo, oe bieriki tepongei, pa tepongei akakanua esuwa penipeni. Omeni kwa wana ki mwenga miinti ota, tekarinerini oa teinaka.

Ay, warita ko ba nga ko pa ng kakawang wakya. Ana, rongorong nga responsa ina nante nga pangyay. Narani may wakya. Tutaya yu ang mawatirain. Ana, ang atapi watitay ka. Antani nga rukon na utarepon na kung naranampa. Ana isuwa ni may wakya. Taporo wawa. Awa isuwa ni may wakya.

katawrawa ki oni perunga ki amne mewa ken de wike yu mente pota ki ne mafuri pukin te mewri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente dauteha nusiran ki MFATS dinanon NCD projects. Pukin te ra pa yarangi ni kahawa ki esi naka wariri ki akapunga na ki ntemoko. Ni kapunga na ntemoko o e kakua waki pa ikora kora ki ora ki e inakona ndike meyei o e sirawa e mete nape meyei ntio mnape apanin. I kakua waki pa ame ni kapunga na ki ntemoko o e napuni karike I ora ki eika inarun ora ki ntememe, ora ki ntepuru o waiti kensa. I kakua waki pa temoko e pun kora ki ya nape wameta aki ya iki ike napupun temoko naru ya tei o pikoko. Ni kamenuan meawria tipota na wameta o yesa tipota ki Bukin temeuri wa katuki wa raki. Nana bira nunonu ndiaw sintei wata nga wapime ni mewa. O nikapata ki ndiaw sintei ya taki narana e de Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin mekawaririkia nikapunga na amte mugu. Inanun tiririkia yu wata nga wapime onuwa. O yasa nikapunga na makana timinita ntipota ki bukin temeuri wa katuki wa raki. Ya anteswa. Nsaina kametuwa antakasuwa I bukin sasanakin akawaririkia nikapunga na amte mugu. Inanun tena makaina etipuime uwa ni mei. Yang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan deswa ayo kanwan deswa ebo wayo yon te Tupeko Control Act 2025 awaika yonon waikai tetapururoko te katanwata ke tiana inano yon te moko ke peake dinanon de social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko metape na narun naikai kapasa kapowa on te toko ya yon deswa yon te moko tirai sense na kona nanga tukomete yonte moko bon ni mewari nanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayen temoko isina ni kun kiripes importer kawakin temoko maisina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai kawarereke yai pita ki yon peketen temoko penan karaha ki pupuran tayen teha o tani nokon wanne puita katte pupua katarwan kapona kwan temoko rinanon misin kapona

0: kata urawaki oni perung hakim ne mewaken de wike yu mente pota kini makuri bukin te mewri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manenaki mente tautera nusiran ke MFATS dinanon NCD projects. Bukin tera apa yang ini kahawa ki esen nak awal diri ki kapunga nakin temoko. Ni kapunga nam temoko oh kapua wa ki bay korak korak tiara ki. Ina kona ande ki meyai oh istirawa mete nape meyai tiara nape apa ni. Ni kapua wa ki bay meni kapunga nakin temoko oh ina pun kari ki tiara ki ikai naru.
1: Menam tapa ni kongora meyai nak kari nak telepon ni apa sih? Mewri teri mewa ki. Mauri, tene mea waka.
2: Mauri.
1: Aya, kuna Mauri, nkia kutaripon meia?
2: Aay, wakia wakana.
1: Kutaripon meia? Mauri, tene mea wakia?
2: Mauri.
1: Aya, kuna Mauri, nkia kutaripon meia? Ai garau te kana utare pona yo ke to ye te ta kan nga yen ka ye rang ni me ta ta te pana ta ye ki ong pana u me ko konan me nga pon kata ta kem na konare mai na sena no ra di ka ke mai na

Tara na pani ay te te ire men nau tare pone king te te nga panga yun tapi tay ya ay po te signong kayerang inu kura kura pakan tangarau kie me enge nanen kanaru na pa ko te imeton me na irari kiu e pan mawa na pangkai tirain kan tani ngan roko nau tare pone nan tapi wate tay mangkai kanaru na pa ye ire men roko nau tare pone na sa ko akiari kina kon te tapota kinu kua kua ko te kiora kia.

0: ang kay de taran na pandemya to an sway ko sa utare po sina kapeneri kiti tingoran ako na narungurong ara sponsor ya de metan po to ka aran may wake pa kinta week ayo to kin na narungurong ay ka nari aro ko na pan to kin akanoan nara wanika kakipusat ni may wake sa mga wake na kong naray may na tatanwa tang kanaruna pa yay akia tangira kin ako yan tinga po ngayo to na kime tawan kanuan tepong na pay pa kinte tepong ngay.
1: Yaka tawrawa ki oni pero nga ki amne mewa ken de wike yu mente pota ki makuri bukin te mewri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manina ki mente tau teha nusiran ke MFATS rinanun NCD projects. Bukin te rapa erang ini kakawa ki esin naka wariri ki akapunga na kin temoko. Mi kapunga na am temoko o e kakua wa ki pa e kora kora ti ora ki e ina kona ande ki me yei o e sirawa e me tenepe me yei nti om nape apanin. E kakua wa ki pa me ni kapunga na kin temoko o e na punikari ki ora ki eika inarun ora kin te meme ora kin te bro o wai te kensa. E kakua wa ki pa temoko e pun kora ki ya nape ameta aki ya ike ike na pupun temoko naru ya te ei o pi koukou. Nika menuan me uria te pota na ameta o e esa te pota ki bukin te meuri wakato ki waraki. Nana bira no nono ntiaw sintei wata nga wapime ni mewa. O ni kapata ki ntiaw sintei ya taki narana e de Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin meka waririkia ni kapunga na amte moko. Ina non teririkia yo wata nga wapime onuwa. O yasa ni kapunga na makana timinita ntipota ki bukin te meuri wakato ki waraki ya anteswa. Nsaina kame tuwa antakasuwa i bukin sasanakin waka waririkia ni kapunga na amte moko. Ina non tena makaina ya tepui mewa wanimei. Yang dia ingkar nenira ki, orang kami tua ki kanwan deswa ayo, kanwan deswa ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awak non wai kai tetapuro ko te katanwata ke tiana inano yonte moko ke pe ke dinano de social media yonte internet narun de facebook o amai siriki katian to komete arena tabe me kapatan te license yonte moko meta pena narun nai kai kapasa kapowa on to tokoya yan de swa yonte moko te license na kona nanga to komete yonte moko bon ni me wari nanna narun nai kai manufacture ke te koropa yonte moko ake koroba ki yon kiripes exporter kapona kwan yogi ni bayan temoko isinaniko ni kiripes importer kawakin temoko maisinaniko nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ay kawarereke yai pita ki yon pekete temoko penan karaka ki pupuran tayen teha o tani no kon wane pita kate pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopay ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karupuan kapunganakin kapunakuan kawakinan o karawan temoko emeo mente betere keteis e ataki narana e de e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo kwa ika aki este kayan tesua narun na kente text e kakapakaki ke nakira na nun te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nam temoko o te kupin na natapo te potan nomita narun tapo e ain ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri peo ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o enaponia te suwa te tayero kore ke yei nuru isuwa aika e ataki narana e te spot flying. Yan te suwa o e katapia ki te sabaypain te tapo are tapua ki temoko yei pa enakatekia te kanikina e tapua ki temoko te tapua ane o anika mawai paai ni moko narun tende ni menna. Katabuan te tau teha kwa taan makuri pa na irikirike me kampana ni moko pa na tutukoi me nga tukopito na konna rasua yon te moko. Dayan nunono tape ua o inu ura kiri aina pa na riei nikawera kiaki te kasua na kike yan te pupata tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko enaria inus kanuan te moko e iringanaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepui me uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime towana teririki. Kakira kien tesua ni kaitarakin ya makuritaan kametua tesua inanon na yetain suo e enaki keyan nime pupua tetara. On naki rioan yon towana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki naki ke yaan tepime uwa tena makaina ke nikawowa karikian te suwa na ko yakampana ake akarokoi ke ahoi pekete ni moko ake maisia yan wabui nte pekete mete suwa na ake ke ya nime bubata tara mainan karina kinte ka suwa po narana at the spot fine nte tai ere ko karawa te pure yai on nangana ki te pui mewa te pong papahan suwa pakai merinan nime bubata tara na kon te bubata tara ere na puni rikireke me metuan te pure ere ko karawa tapuroroko karawana kapunganana sipas pakina karo kuana mesina ni kun kiripes o kapuna kwante moko ere nganaki kia taki narana ete kupen enora liaina te suwa yu pa nanganaki ayatai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene inikirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamni yuan te pekete ni moko ondia inus kanuante moko mpekete ya imain eka metuaki te suwa ayu o waipu ni kera kente ririki ni kapuna naki mte moko mente bime wanua nako nuna bime towana teriki
0: ya pan ro ko inte kina kanwan na rawan ga pusa ten me wa kya ara tai mong kai wo wa rai de menes min wa no wa ke ai wo wa de menes min ro ai wan chan on rawaki min na peta puina na ko im kya nen chan on dai na de tai yong kan se na to na ma min na ra ne me wa kya ento ko rana i mai na is kana ko i ara katan wa tan kana ro na pa ye ya tangira kina ko nan te na pa ngai yu sa wa kena pangkan ni kana koi indona ki meta wan kana te pongi bikin na pate ngapeng ai

Mau rintai ngapung eh. Gaya tapi nuat maka, anta benda kakak perwenta, ente mending ngapung ayo. Wasa kau ringa kita bayi tuan yang mana tepungan. Teuso. Teuso pun temuan uman dere. Temuan uman tap. A temuan kawa. Imain tenang kau yang hati ayi inanun teuman dere. Awa pun dere ini yang mua menti muinga. Imain ayah kau nani kakawong anak kau yang tan dere. Awa kakawong mua anak kau yang ayah karu. Imain ay awat ane kanuan cion nape. Awa awat mua ne pahin kapeni. Nana enua rumenta muinga ya. Ngayarin na susirakin kong temoni nga po ngayo. Tiyaka kinin nga rumenta tira ane kukarikiraki ay nanonu mo ingam. Temo inga ay peste mga ingay inanona kaya itiyo tayo. Temo inga ay peste tiyaki kapiroro inanona kaya itiyo rondaita kiyay. Temo inga ay korakora te karawawa tayo kaya itiyo utoka inanona. Teusu ay korakora. Saki teusu ay kororoy. Teusu e korakora. Pun teusu e irineia. Poe na yei te reitaki inanona. E pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndio na pen te pun ngei. Merikiraken pun pai. Kakuan me karawawatan te makuri. Awai ta periki aika apes. Oirangini pepe te irou ya karo. Pana wea kuani kua. Ena pepe te na petia ki tatoana kinnano. Oe ne pei si ne pete maninga panasira atataraira patira arora ne kaitaraira raka nganga. Nkana kia te mani awa atai atei. Nkana kauntea kakaru awa na mekina atei. Miankane ako atake te tangira awa ponna ki konani maninga atei. Nte maninga apungei oe kamuain kami kakaru me siina aika kamuayan teka teka. Kengkoi te karo ke te sina. Aya ke tuam mea kukai kawana sim nsiin koi. Ke toan koi a kukarikira ke na sim inanunda mi usu e mais kaina. Kataya anani mewa te minisin te ponga yu o kataya karawa reitakim mea musu. Te katika mea nasim o suangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona o taisiri purei amma. Ntai tapetai o aaki kawa kina temane nasira. Aki tangira te pain tangira e kupura, me a tangira aratai irarikia. Ngai kaaro ngaira, sipondei na pendataia, paiei aratai nipon tepia kinira na peiponi iroa. Te karo e peste rawawata kisi nipon te kaanganga iroa, enapon konani kevia korakaina me rawawata naane, nakon muingana. Sipan kaanganga nakonda nipon mekina. Tataro nakonto waare nori kaanganga na. Adi metua yamu me positive. Yaka kawa kia taakina. Pankana ya intua kini korakora tekaru nana yamu awana na mekina. Awa teyi. Anapundikira kina benda mekina temu inga roi temeno ate kukure. Temu inga erau ekarikira keya teyi aika aani mekina oinda ya konapai. Ateyi aika korakora menu konapai aikai. Anakarikira keta community e meure irei aani korakora. A community is aika meaure irei menu korakora aikai, anakarikirakia, aonikatia te ingapung eeta mearo aliki nakon neankai. Nte ingapung ei, oasarinia te tautana kinnanu yon teun. Sakati metua te reitaki eeta mearoa nakon tia ki kapiruru. Oasarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisiaratavo eesi mea kanna. Te usu, pontetavo, Hari mwani pungiak meyei tianuani meyo. Kamna te kiroi na mye ponga yo. Oe bieri ki te pongei. Pa te pongei akakanoa eswa penipeni. Oe meni koana ki mwenga mi inti ota. Te karinerini oa te inana.

0: Melody, Menna Campana, and Waterphone. Pataya ang kay, yay tayin nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Waterphone, yayin kaya napakan po. Waterphone, ang monte na tiroin na ronde Samsung, at tayo 6, nipo na tabubuha pi meruwew. Ayay din na anakis, ayake po na.
1: Yan kami po ang mga kiwi na din ng Samsung.
0: Payarakan na kiwi nako, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubuha tipi meruwew po ng kay. Apun po na roy, wabubuha ni mabimeruwew. Kuwara nan, temoto yi 14, at tipubuha tipi meruwew. ZTE 835, tipubuha ni mabimeruwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia vi 70, at wabubuha tatara po ng kay. Apun roy, punung wabubuha ni mabimeruwew. Tinubia TV 80 Max, wabubuha bimeruwew po ng kay. Apun roy may mayna. Wabupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, ngayon mo ang teka nga nga ang Waterphone na hanigi. Show me po ko, e wabupua po yung meruwewa tetara po na, ang kay, e po po kita wana kon wabupua wapu yung meruwewa. Tablet ay katawroy na nalipera ay kati Samsung Tab A9 o e po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay sibukwar wapi meruwewa. O nipopukitawa nakon o nipopuwa ni meapuit tara. Kapo ang kay mo wada Samsung A7 o inarik irong tini meapuit ni present de baka nipo yon na mkawo wang taripon at the A07. Inarikin na ni ang my phone at the 17 na kakinan ako o tapio wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.

0: Vodafone.com.
1: Nako imi yara kasta nasi, kukure I Vodafone ni katamata, pa yei kan wangan men kapungan akin na service, you under recharge.
2: Yeah! Pwede ba sinabela naman yei? Sinabela ni gini gini wakata.
0: You are my energy room. Ayari kataya.
3: Ingin dorona aparin telefonia. Tuwana akia kawarin dari mangan nako Vodafone. Ako wakan na ngayon. Device promotion.
0: Kada kaya amra kayo ang tingin telepon? O, pahin ako telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app, pakalepon. Nang dabubuwar wabuy marwewa na kon, dabubuwa abuy marwewa. The Moto E14, nang dabubuwar wabuy marwewa na kon, dabubuwa tinabuy marwewa. O, tabi warik, akakit na telepon na ikat ang Royan Taira. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po, bukitawa po yan ito yayo.
1: Ya, ipon ka ko ang uralan eh, tibubukitawa. Ayu ay kami akura.
3: Ilan din na bean. O, yay, tipakani po. Po, naroon.
0: Apo ang kay, buwa ang may yung 7 on na nagirom, diba ka na po? Yan ang kawawang telepon.
1: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR? Yan na rin kinapayrom din, may 1%, diba ka na po? Yan, di na rin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin kayo ng tapo, nipaka man eh, irawi akara, ipayriki. Oh, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
0: Yan na ba inani kay, na naman na dito matua, dahil tag na tapesos po complex. Ipagini ba nindong ano mo na? Telepon niya. Tawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kong Vodafone. Are kong wakanin na ngayon, ibigin wakam keka na naman.
1: Ya, sinahin niya po bukitawan?
0: Ah, ngay ko. Kasi yung nanday ang ngay. Ayaw pa ka na po ang ngay, Vodafone yung ordinan na ko na telepon. Sa kita ba ka, ikaraw raw, pa-iapon ng babukitawa, yon na babukitawa, yon na!

0: Bente Metonora, nakon panan Mel DFM 89.9. Ratai mong kay ay tira roi wanua. Ayo mong kan nera katanwa tay pukin tay nga po ngayo ka ngay tiya ka na. Nakuya tanong uran panan kiripes. Iyay takan ako pana ayara ka iyon panan Mel DFM 89.9. Ari na muna ki ni tiran duway wa tay nga po ngay. Duway wan sun wo watanga wapi mono wa. Takana ko pana ayo ke takana ko pana eme wayo are na korowa ki men de bike square are e pon pero nga ki men ana kampana te tau te ka te papere ki network limited ke te bien neo pane din takana ko pana era ka yo ko kona ni ka panin na ni ka no ante live are na wa ki de nga pengei ena mona ki ka no ante live ayo men iteran duaiwa na ko ni iteran te pi me wowa Kamdapa mayroon de CEO PPA.
1: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
2: Kani ka urungay ko, matika wa the new super plan.
1: Yani yin, naro may yoko sa minta di super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karuko. The plan are yon eriki.
3: Ayer karike e wereke. Nene kapu ngalanda super plan si nene buite tara o rego. Nene bui tiki ka pai tata o te bui na tanga te minisyon te tete ke te semes.
2: Ki karike to wana point o noa tiki ka pai tata. O ni me fupa te minisyon te tete ke te semes. Nsi te mua te tara po na inanon wapi me awa tsewa.
1: Ayer oria sta to wana to wana to wana te bok. O ni nei tabi wereke super plan ne kaya nako. O yei te jensua aki kona kaira kina ko yei. Ipukin te bu roi. Yeah, and the new super plan.

0: kwa tayo nangin ko kong ra, o ni kakamita ko kanwan na yapong hinsin niya.
1: Eng, tungkala na ibukon na nakanwa de misi ala nakarong yan tatayan na punti ka po iluya rin ako. Numuan na iluya tayo yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yita ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakong ra, o ni kakamita ko, aron na yakapo rin iya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanwa de mother ministry. E, misi, nrona kiruya ana SOEs, o way contractors yan misi. Mena project ya kiame na yana. Origi, ipon pusmaya kia ometa, na konda na services misi me ana SOEs o project rin ako royan kita yan.
1: Ay, alipatala rin kami. Pakikasawa kayo yung hindi sa punta namda. Pakam na po na, no na na sedes. Kapote ka na makuli at sinise. Ay, natawruan ko rin yan na punta tayo yan. Yakakawa kayo po kini ayo. Palakiyokyo. Siya yun, amitay. No na kanuan wa. Tanise. Mana so wis. Okay, contractors. At yan nila na tayyan na natararua. Ang bota ka na makuli. Ako tangiraki. At misi. Awan na project. At yan nila yan. Ay ka akakaw kiro ang tabot ang namata.
0: Ningay o tatayan, o ay napuwag yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin nga kiti misi engineering day. E po nipakaroy ka pong wabi na nanawa na kong wabi na nanawa soon. Wawa ka nga wabi na nanawa. Igay na mga meruwag yay. Dapayinig skwela. Ano na takwa ka na ng live streaming na na page PBA. Ano na na page na kiti misi. Ayaw ang tayo tapos ang nom tang kaya ko meron yung talawa. Rokan dapayinig skwela. Kaya ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na ng telefono yay. Aro na kakawag ng sumaka yan sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patiyan na ara kay Dana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

Yangwe, the minister. Eta wana de agate sarapakaute menna. Ye yawame taika konani pitaki. Me angina, aki. Ekana no kawaki, me ipunkuawa. Eta kona pete sakoro karaki arangina aki ba. Engen kana te pitaki, enanunaki ayeres konan tokanikai animeaka inanumira. Me punanginya, arineye nikareke yangaya na kon ayanapisiya. Ngayere te sisiraki, ayangay menkoy sinariye nikaya kaya kangay. Sirineye basne pitaki, animeaka ntekawai, ayastataya pa teka penyenta merwa. Kisirineye basne timi etu anikorawa, aripi ipiti anikamu yungarohi. Uringa, ngana ahaki pipitaki paai, awana punsiku, ntimi etu anaroyane. Ngana kutimi etu ansuangu pakuwaki konantoka nikai ipukina pa oameta, o timewei, iranginda kita meroa ipukim, awanya ngane timewei na timi etu aniririku. Meo maria kuwa kila arawaki yei, aripunaki ya teka kewe na konako yei, ipukin timewei ntoka nikai. Me akane punna mdinerine. Teka anga pangi oameta, harineye nsiku animeaka nari amuiroa yei. Haikai poni baiga suponi kinai o natai inanoni meura. Aruarura, metei ni kawaira aristi imeto ni meaka inanona, te inarai yangu ari yaokio kinape ibukini meura. Ingenge suponi natai ya pato sakirangi ni kukure yu antoka ni kaiyei, me suponi meaku nape ni katai baiga hapuu, yana resta tai ya pas nape ni pisi ipai tape uwa, akisirawa ni pisi inanoni meura. Ngana kukandroko na mtoko kenti toka ni kai, me ni kukure nite meuare yu kukarikagi na kwayei, akitani ya romni kawai. Meo mai kakairua, awai kakare kia nangam, arekupuni kakariyo ibukin rawam nipitaki. Ayo bukin angkiru honi kapara ya rapura Yesu Kristo, ponsi nga yate kawai, nto wani kawai na yes, wameni makuri, pakuanga nikukure inakondare kukantari ngaya. Pusi yankai pa inarindako inanoni meom, wamendiki patestapu ya nakawai nanom nikapene, nakondaika ipu nikantari ngaya. Karinankai, anikatuapung, ayinapunna kete pa ya kuna mga kapaka yai, Mesti dia kentek apa ya, enak dia kira om. Yang oya, untuk menisai.

0: History promotion.
1: Ano nga di karang kan na? Ay mas na nila nung aguda po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow thanks, ang solar charges, yung phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya kina ko may Aurora pa yung telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06, A07, A26. Ako nga po ng may school ko nilig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko nilig.
1: Sige Roy,
0: sa pen ka school naman water phone agay kamukhaan na nga iya.
1: Yaya lamang ay phone pagi, inawalawale, bigyan na daw, ipailigin, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: breakfast.
1: Si woga de tara ako na kuwi ni kapungan na ti pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona ni internet ti mentyo ti buina ti tayri ki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori asta to wana woga ke ti poki ibukin ka rin akin ti pororo in de tata rin ki kapungan na ti enepe ni tayinan ti owa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana woga ke ti poki ibukin ka rin akin ti pororo in de tata rin ki kapungan na ti enepe ni tayinan ti owa awan ta karangay na.
2: Yay tayin ang suwa! Ako yay!
0: Ata aras paswa ni kanuam. Oriasta tawa na tenuwa noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay di na kya kora na kena sede su de phone ne.
2: Ringa pa wood phone. Yadi kona ni keria anda ngai bukim koi tigim nas.
0: Ya kope.
2: Ibukim to nem na wood phone dai na ko. Yon na sis na de kope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai pa ke kanu nam telepon. Ubusi yam kope. Kikanwagi ng telepon na iruya mutu, araram na kya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ikatotuko na ng makainan.
1: Kaya kang tawa mo, upon ko awa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip to up.
1: Ay, mga te whip to up up, ay mga tirang kan te whip to up up.
0: To whip to up up, kung namdang to up up, ayoko tangiria. Kaya namta po, ayoko mena yay. Yang ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang ni ke?
0: Ibu kini ke program kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nak contoh apa? Orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nak pun pe?
1: Tetapi orang dah wapi mel, wajar wajar ina non disuruh telefon.
2: Kanoi kongkai? Apa nanti nak tuan dengar? Ina non nana sales Vodafone.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata. Yohan ka na ni kitipes ko na ni buhokay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita kinakun na ng SIM Marketing BPA. O, abon buho ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron Marketing BPA. Sikunando ko na rin ang tamay. O, ni karawa ang tamay na kon na rin ko tangi rin. O, sikunando ni karawa ang script. Rila ng tirilyo. Zero. Arin ka na yung urat po sa lalata. O, yabon niyong tangi na doon na tangin ang promotion na rin na kalako. Kira na palaan ko. Kung kuna na bando ko namta po. Ni create ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Pangaya.

Nauri ar kastamas. Nakanako din na to ang kapuha mo gira ang sipo na esito na tatara. Ay nako nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukurina ang kampanya tos in trading. Doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta kanuang ay bagin din na makaina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong tungon ang sumo wot ang awabi maunawa ngayon itay ka pala kapuha ang mo kira o korea aram arantangan ang phone number. Apas ko ay doon testuwa ano po kapuha yayin. Amo kira. Wikira ke asan ka buwagi mentongan ni may barupo at tanina. Ngayay ka anatro naki. Ibukin tila makay na eme wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngaya, kingin tiya taypay.

Sagarik pa nara, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading kay ESM nga anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandara sila sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwata kaya. Dungoro ko ng kampana ang kanakotaw raw nepan sponsor na ara wakira. Kaya ita giyon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Nawan tamakuri, ibukini pa niyong dongorong na. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapomo, yara ni kapay.

Ako po dimet na ngora yon Mary FM 89.9. Sana dimet wali ki nangangano ko ka kuriyam. Auri ni dine ina nunte nga po ngayon ni ko takin pa me. Katanwa ta Mary tan po puto ka ngora yon Mary FM 89.9. O tay mama ni nga are yayara ka na kana era kari na wa kinabi na nunte tayayo. Kinunte nga po ngay mente pa iriki square. Ngayari man niya wawagi kanuan Te pairiki square na nante tayay. O sana pun di meto rikin doro ko menara studio may pairiki kay.

airwaywangkay ti minisimin ti awatipuwi na yon Mary FM 89.9. Pundita na pati panani kakanerun na kayong kuya ko ti metandoro na inanunti nga po ngayo. Yaka meru kong kuya kong ngurami yan mo yung kuya kong ngurami yon ti pas. Yaka meru kong kuya ti try wa mem sanay kanto kani kontak mem pasin sa akin ni. Ang kuya na piyang kong ngurami yon ni piyong ti ka. Ti panani pa ni kakameru yan may turuturo. Inanunti nga po ngayo. Kaya nga ipundangin may turuturo na ba. Ti po ngayo ki. Iwagin na ba. Iwagin na ba ti pakanti karaw. Men titay di kaya nako kaya takarangay na yan ako ni karakwa titay ay. Ngayon na ano, napunti me to arikin guguy ko na uri ni rin eh. Auri nga rin, yay takan ako pa na emeo, kita kan ako pa na era ka rin. Hinameo men ti, kaya nawaki men ti pairikis ko ya. Awan era kan ako pa na era ka niya rin, ipero nga ki men nam kampana. Pupurigin it's work, kaya tibiyan niyo. Ayo ta kampana re. Ita be meron karo kwante. Kaya na kampana nati tautea kare. Imena na bayan te MICT. Are ita be me karo kwante. Te marine. Te submarine cable. Ipukin na ba te. Te internet. Ita meron wakia ni pirima kare. Ay me inge na nila sinawaki rike me. Kanwan wuwam. May newa waki kanwan nara. Kanakupana me wan. Inanan na pati tayo. Ay yakirang ni men imin na besan tinan pepero nga roy ki katmero imay ni wa ki roy kanwan ti program awayo na beto kurana men ti group na ni men ti Caribbean ari ara ni pa ti Bombay dance band

0: Suena campana, a Vodafone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarabon Vodafone yai kay yana pakan po Vodafone amon tayen tiroin na rin de Samsung at AO6 ni po na tibo po api meriwaw ay yai rin na anakis ay yake po na
1: yang kami ko ay mga kive na tayen ng Samsung
0: payara kan na kive na ko akawari ginanom na yu Tiyo 7, ewa bubu at tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubu ni mebi meruwewa. Kuwara nan, temoto yi 14 at tipubu at tipi meruwewa. ZTE 835, tipubu ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara na pet nan, tenubia vi 70 at wabubu at tara po ng kay. Apo na roi, punu wabubu ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubu abi meruwewa po ng kay. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bui meruwewa?
1: Anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapui meruwewa te tahara pona, ankai, ya popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi na nalpeira, ay kata Samsung Tab A9, o ya ponu popu kitawa na konu tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay sibukwar wapi meruwewa. O, nipopukitawa na kon onupupuwa ni meapuit tara. Kapuang kay wawa de Samsung A07, o enarek irong, teni meapuit ni present, de paka nipo yon na mkaw wawa antarepon at de A07. Irarike nane ang my phone na de 17 na akakinan ako, o tapio wari kitarepon ay katawroy na nun peira. Popa ingay, payeke o kyo kitay.

0: business. Ah, bonne quoi. Are khomorana ditayeyo. Kutangiria bana katwa atite wukira na mstoa. Enkoi are khomorana bana ditayeyo. Kutangiria bana bonyikira kya mukira na taruwa na mouse. El cameo romane. Anki ere kukapokona kila vya kawafo uri na nante neri kwa tangiri ya bayana sindi na kila kwa nina neri amwekira ali hapo ndoroko na bayana katoa wiki ya mamane
1: eng data kina kwa marketing at bpa.org.ki kitarapo na kwa ira na kwa nte namba onowa tenu wakia to wana nime wakia isuwa tenu wakia akia to wana wanua to wana wanua ibukini po kamu kariki amwekira oriki ayipon na mkora kakia ameaka isina nikuni kiripes ariya na kuna andiki paye bepa ni marabare ni kakaki po sumin ayya makuri kura kura ariya na pun kuna anapim nanganaki the relax o the myung roi the vini vini roi o the young roi o the raw nakiam the stress
0: lalo nampe bepa ato wira o ilan kakawa pako kuna anapim nori tayyan mawa kia post ibukini makuri na ilo unja tauteka na ilo ya business na project ay kati imetua ni kakatanu ataki na nanda batu ugera ngaya ayo ilang kakawa ki ibukim sexy ngaya ibukim ina batani business iti imetua ni kayo anam pepa ni kongura at ugera toso kanta yan pakana po nakakongura anariki dungoro mo ay kaharang kakawa nimu anna ni pon dungoro mo natara at ilibas tepe tepe ki awa iti yon natin uringa pampia pa ni kongura at ugera wansi ngaya ako na nangani ko tiya kay pay roy lalo ni makuri lalo ni tayyan ni pisinas lalo ni dungoro mo ay kakakawa on nisul roy on kuawa roy
1: tayi mani nga nape are kapuwakin na mukira ni po na si tawana tatara kuna kuna andin na ko nape ipo ako nara penin katiki roy are edro ni katua penin tina makaina o ni katawrawa kikan wanga na ikapun rangi ni meti roy o ni buonga na ibukin na musu
0: pampia pa ni kongura at ugera kuna naranina pati sakit to me sakaniko na asam metibes o ada ati kuralo na ko na haya wakara wakara.

singoya karvenna no ari gar goira narata yon meori fm 89.9 wapu ime wanu ngai te minis na gon te awa te pime to wana se bon te me to na berigin wa ke me auru ni ni na goi mai ne sina wa ke me kan wan dara kan ak bana erak ke kan wan dara kan ak bana emeu ina non te nga po nga yo ngo ya ko bon te benen ngo ngora yon meori fm 89.9 bon te bana ari ken ni ka ka meori na koi ina non te mai teron te nga po ya kan tawa no yo na wa ke ri ke me ngo auru nga re tabe wa te tai ri ke me ngai yo sina wa ke me ra kan ak bana emeu wa re na wa ki yon meori fm 89.9 Ari e tero ngā ki men anakampana te wana te tau tega e Pupiriki Network Limited ki te BNL. Hoana ri ana wākina nun te tai aia ki men. E ri ana te tai aios ina wākiri ki men kanuan wawam ina nun te ngā pungei. Kani meri nākina pe me katanuata meiru iara tāna papoutokana pe ongram yon meuri FM 89.9.

Ito po yung Roy, Minister na Kunti, at bimeto po na yun, Mary FM 89.9. Ang tatay ayong kanya, sinangkay na ko na kung nara araripota, aki anakatamni ko kanwan nara kanaka pa na MYO inanunti, tatay ay. O, yan ako yung nairitamitin ng fang.

At may tuwang kain pepero nga iya, tanong may iya kayo on the stage, kin, kay taraya iruwa. Iruwa ante, detay ay, atakata kayo ante chent. An, kay tara, the post office, kin, kanaro na pakwasan, totoo ano pa iri. Anang ganito yung, the setting inanon, de, anapong tipi yun, dewa yung kakawa kayo.

0: no, no.
1: Wait until MC permits any program, anything, okay? Keep it in your heart. Keep it in your heart. In the stomach. Yeah. Hey, Abdami, me do.
2: Ah, ya puste. Te peau ki, ya kaputa ka ya peau rua. Kiro ya tan. Kain te to kuro puna maye yo. Yang ni merawa. Ay, pagkit nam rongrong ki ang kongurai ngan te te nga po ngayo ayo te takana ko banay meo. Kemen te te pay square. Ari pun tanah pun tipi yen lewa rang di pengawa ki bukin kata penan ana fai pa ari ya saron ani piring kai yam tari ke te te kai po ari na kona ni karuko ko de te piri ere ya ki kan tani ka ki na ron ya ko kona kona na pen pun ngorai na non te tain te te te kata penan ayo kita launching.
1: That is a real name, but that's my name. Aya, ano ka may ba? Kapeni ya mirwa, kapeni. Hawa yung ay, kapeni, kapeni. Hawa na kaya chaka kaya waterphone. Ante na tayo mga kabusid kaya pa yaya ura kaya. O kaya na kaya apa ibuno diyan? Ante na tayo mga yaya. Nakala ng Noria anti blue cone. Ante na tayo mga busay. Ah, ngayon ngayon na pangayon ay ya. Kapa.
2: Te tem sing kan nan naron aku ngo panana ke to bun te to wari tap tap awat tap te to wa yem si na te te pota ke yo ai pekin na pam rong rong te iruan te taya yo pentan korpo kita pemene ke pentain te ta kampana te UCG te tanam makuria ke makuria te keipo te kain PC ke ke kain popo ke meya ayo bisa kain de bien now yon kiribes ai pen de tapi men di kirwa ki hata kata kan kain de tent haki hata nena pen tokan kain ya peu
1: ana ge kamu ai ai ta teran ne si esoran nana. Now I would like to invite our chairman Mr. Ridis Menindak to deliver keynote speech for today. Ayo. Orang tadi apa seni mungkin orang ramla. Podium mari. Mic.
3: Ready?
1: Kanim apa? Hai, ada nak kuasa mic dia.

0: ini yang kaya hati lagi duan.
1: Dia main jebol dan nama.